0: Lai. Amaro ni gbegun elegun o. Jeremiah 29 verse 11 ero re ra Olorun yo se lori omo re. Eni ti o ni bi re ko ni di owo oran re mu o. Olokin ki oro ni mana lere o. Amaro ni mu ase baradidi. Ayo ni bi je woke we ba omo re wi. Kan ko ni jabe omo re o. Amaro ni rogun re ru ma so. Ayo ba fe ba ye ko gbo omo re ma laye ja. Olu ayo bo so ke to mo tomo. Igbo re ona re omo re oni wo gbo ogun o. Amowo ni kuro lojo ona ise rere. Ayo ni romo re ni se ne soru toru. Ko ba jade lara mi tase tase ni loruko Jesu afi ni mona yo fawo omo re o. Oto labadi daro oto labadi yo abadi daro ko ni mona le re. Oni rogun eso se reru lori awon omo re o. Ayo ni ti omo re mere. Mo kokko re gbin egbegberun re a lo loruko Jesu ipare re ti oni koja re. Oto ni je omo re sile legbegbo. Oni pa isoro sinu ewe fun akobi re baba. Omo re ye ko ni fowo jona. Eni oke ko ni je omo re lule o. Ayo ni ran omo wa lo si awon o. Igberide ti olatako o ya gbogbo ni sami laye o ya yoda re fun o. Oni rogun atimole ojo ati gbese tomo tomo. Ogun abule oni bori re. Oni rija ya gba. Oni rija eni bi o. Afi bibeli boju oni ba tomo re je. Oni toko gbe soko ona oni na o. Gbogbo ni gbo mi e oni jagun ma o. Oni si kokoro ku. Omo re oni ji lori lojiji. Oni fe omo re danu o. Aro ba se fun oje losu yi. Aba tin gbe di soke o ya yo gbe o soke. Gbogbo aladua loruko Jesu wa tomo re e oni sale je. Sami oni fowo ara re gbe omo ara re sin. Aja ye oni bu omo wa je o. Ara ilu irona aje si ma ba odupe. Omo re oni kegbe kegbe. Okuko oni mu omo wa sikun. Omo re obinrin oni soko fe. Omo re obinrin ko de ni sako jiya o. Ika eniyan ko ni ru ofaye. O to nbo leru lori omo yo pada derin ma lowo. Ko ni digbere fa awon omo re. Ko de ni digbo se fa mo o. Ko ni danrin ko fa awon omo re. Omo oni fi o sile lo o. Okuko oni bu omo yin male. Eyin okan re oni kan mama. Ayo oni so gbo omo re dogun o. Mama nkan yo re oni baje loju re. Mo de ma je mo ni duro nu leyi. Mo ba ma je mo ase ti je. Mo soro be ni ta ran loruko Jesu o ti rogo jeun ma laye. Ase ngbe enu mi loruko Jesu opolo mo re oni doba. Mo soro bi woli re. Ayo oni so po tan fun o. Abi ya mo to to si ami ogo omo re ma bu yo lodun yi. Ojo oni pe kisi ma lo na ma la fun wa to mo re. Omo idunlu lo mo re ma je o. Omo alalu barika lolorun ma sa awon omo re o. Ekun derin lori omo. Omo re oni fi ku lo kiki o. Aye ko ni ko omo re logbon to le. Ota omo re yi ma ki gbe wine mi. Agbara idile baba ko ni bori omo re. Ile iya o ni bori omo re. Ogun adugbo o ni bori awon omo wa o. Eni ti ki gbo Olorun ma fun lemi suru o. Awon tese won gun loruko Jesu Olorun ma gba wa lowo won o. Owo ni won awon omo re. Daddy Sami wa to gbo bukata ilu le yin o. Oga wa jajabo lodun yi o. Oloyo dide yo tu awon ta re ka. Wa lenu oro lori eni to fe faye han tomo tomo. Wa ra ni lori awon ebi re lodun yi. Aye to so po tan fun Olorun yo ti gbeja re lona beje o. O to di pe esi da Olorun yo ti ferin si oleke. Wa sabe eleyi ki gbogbo aye o gba o ni sesi tomo tomo. O ni gbo mo gbin. O ni gbo mo sin. Omo re ma se rere ta yo fi ma pale. Eni to ju omo re lo ko ni ju omo re nu. Won ni faye han tomo tomo o. Ile n yo yen ile oni yo awon omo wa. Adebisi wa ma bisi o. O da Adebisi wa ma ri bi desi. Ayo ni fowo lagba oroju oboda. Ija to se yan pada din la mo lowo o. Ise re yo ru nla nla nla tomo tomo. Oko ba ko ni ko eni keni wa lese o. Adebo si ni sa wa lese. Omo re oni rogun atama atamo. O ni deru keru le omo re lori o. Wa segun ota. Wa reyin odi. Alaboyun iwa biwere. Agan ma towo alabosu. Oloyun lo bi malayo. Oni bisi ole ayo ti so. Gbogbo ni se owo ise yin adije. Eyin mama mama te ma n gbo wa lore kore lo ko Jesu ma dara fun yin. Baba o ise re a ni yanju o. Eyin na e kowo de bank. E fowo down rere se. E o ni toro je. E o de ni toro na o. Mo wi loruko je gbogbo alajoje won mo o. Jesu Oluwa wa. Eri ya be okuta lati n gbo.
1: 2025 lọmọ mi kan ti pe mi gbẹyin mo
2: 2025
1: lo ti pe mi
2: lo pe yin gbẹyin
1: bẹni sir o de ma n je ibanujẹ
2: ko da
1: ki ma ti e gbohun awon omo mi nitori pe omo ladi arugbo o nje ni dunun agba igba ti a n gbadura n be yen lana tebere adura tebere ti gbadura pa miss call re ti lo re pe nigba ti mo ma gbe miss call ti mo ri mo wa sure pe tori tun ba pe number e tele ko ni lo
3: lati gba wo
1: august
3: august
1: lati gba yen ni so mo dupe lowo olorun mo pe lana o da mi lo awon me nko mo sadura fun
3: hallelujah
1: lati gba yen mo tu text number yen laaro mo tu pe o da mi lo
2: o da yen inu mi dun mama
3: yes sir
2: iroyin ayo ti mo fe gbo labe ku te mo gbo yi
3: mo
2: gbo yi ti omo yi ti koyin si
3: omo koyin si o
2: abi aye koyin omo si o tori pe omo mama yi pe loruko yesu omo re ma di ore re
3: amen
0: mo gbo na lo ja si fo ni ore oke ni ola araye wa ni ose to koja nitori isoje abe okuta sugbon se ori ti ola yi olorun ni won fe ju awon ayan mo se ta ba ti nbo oja bi yamala ma mu dani oja bi yamare oni tu o bole ni bosu bosu to wa ni fo ni oguse ni bosu bi so fa lokada ka gbe lo si church amo fakeye ago mesan ni o wa rire gba eni oju anu gbogbo eniyan ma fi ore re sanu eto yi ampe omo olorun to le da 2000 1000 abi 500 ko si ye to le finance o iye ki ye ni o ti owo re siwaju to fe fi da ore yi owo to fi sise wa fi kere oko wale o ise owo re yo to oje yo si tu seku o owo re yi lo ko yeso o fi da un rere se owo re to pile un rere yo yanju re o owo ni sise ori lanki a ma ke oko rire ninu odun yi tomo tomo olorun baba alabi ya mo o
2: aye lo wa
4: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si account details yi 30 34 34 77 14 le ko si 30 34 34 77 14 fakeye emmanuel lo ma gbe jade first bank
0: abiyamo
2: a o ni mo boje mo
5: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
6: The time is 6 a.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
7: Lati ikone konga agbomogbe girege lago mefa idajilu.

0: West Radio, 89.3 FM, your preferred awesome radio.
1: Akola wole loko mi je o olotu omo adabanija ta ba nsoro npa radio ni pinle oyo mo le oso si o afenti oba nile balaye West Radio 89.3 FM ibe lagbe waye ni oluyole mbadan aki gbogbo awon oludare radio bi o aki oga agba alakoso ati awon isogbe engineer ati gbogbo eyin presenters loko kan ejeji inu mi dun fun radio yi mo mo gbo gbogbo igba tori wipe ojo obe nikan sota ni bi e se nsa usa be ni nsa ti ibo e mo gbo ti ibo kedu kedu odun ma e mo gbo ta usa nbe nan kwana nan geja e mo gbo ti yoruba o je ki mo wipe radio eleyi o tun ni agbara ju radio elekan jekun lo adupe pe okun ilo siwaju yo mo ba wa o akola wole loko mi je o olotu omo adabanija omo eni ija oba ti pe re lokun atewe atagba omode ilokunrin lobirin oyun nu asedi e ma gbo West Radio 89.3 FM
2: West Radio 89.3 FM kon dagbon magbe.

wa pada si ori eto yin eto wa edun okan ni osan yi pelu emi omo yin ololufe yin olaumi omo layo kan aya won ni ile odebode fani eyin ti o je pe igba kokoko re te ma gbo eto yi lori ikani kanga gbo ma gbe lori eto edun okan ma wo iriri aye lara idojuko awon eyan lojo kan ojo kan ile to je nkan edun okan fun won to je pe gugu gba ti won ba ronu soro na o je nti ndun won lokan oro to fe da bi ogbe okan to je pe eyan le tete gbe ko lara nkan to nse eyan o le joro to ti sele lojo to ti pe tabi to nsele lowo lowo ti won wo pe oro yi o ibo lo fe ja si ileke ma ja si le ma ja si ta ibikan ni o sa ja si tawo wa gbe oro na pe oro yi o ti koja agbara temi je nso si ta kawo eyan ba mi gbo ta wa fe ti gbo to so fun wa ta wa wa gbe wa sori afefe ki gbogbo eyin te n gbo wa ke ba le ba wa da si wi pe oro re o ki le lero si mo zinu mi si mo ndu gbogbo gba ni mo ma nso pe ko si gba kan ta wa gboro wa sori afefe te ni ba wa da si oro ta fe menu ba loni oro arabere kan ni ti won fi oro wa to oro won to wa leti tori oro na o je nkan ti o sele si won lowo lowo bayi ti won wo pe oro eleyi kini mo ti ma yanju e si ta ba so leti elomi o le dabi eti ogede pe kini nkan to wa wa nbe amo elomi le ma ro ba won se ro pe awon oni gba bi pe ti nkan ba sele boya eyan so pe ohun o se bayi tele ko tun wa lohun o se be mo te ba fi eti gbo oro na eyan wa le mo wi pe boya eni to loro o boya won sase ju ni o abi boya woko nagidi inu gbogbo e ni tin ba ti so tan le ba mi fe ti gbo e si mo da mi da bi mo se mo nso lojo ojumo e mo da mi da eto ni osan yi na o e ba mi da si tori arabirin to di oro yi oro na o ro pe kini ko un se si gege bo se so fun wa won ni wi pe mama ati baba won

Ma won tun wa gbiyanju lopolopo igba pe boya won tu bi mo mi amopa bo ni gbogbo re nja si ngba to ya mama won sa so fun baba won pe ewo ibi te ba mi de yi o ti to ge ise mo meji tolorun oba yonda fun mi to si ku lowo mi na o to mi eyin wa nkankan kiri mo boya oro ti mama awon wa so lo wa mu ki baba awon ma se pe boya won o tese sita won o se gba won o sagbon amo fekan tele na gege bi awon se gbo baba awon na oju oju titi won na ge se pe boya o gbe bi kan na nigba na ni baba awon wa sa bere si ni lo to je pe won ko birin won se gba won sagbon obirin kan loni obirin mi loni se won po yato si pe boye eyan wa eyan to je pe yo bimo okunrin fe eyan yato si pe keyan wa ma gbe dudu loni ma gbe pupa lola nigba to wa di igba kan ta won ti wa ni secondary school bi baba awon se kuku ku on le niyan to je pe won oguro won mo lo to wo gbo pe wo bobirin kan lo pe eyan loyun fun won bi nkan won ni awon o ti e sa gbo ma awon o sa gbo nkan kan latodo baba awon mo to fomo meji ile ibi ti won gbe baba awon lo so won obe amo ngba ti baba ti ku onle mama awon kina oja lode nta oja pepepe ko sagbara pe boya won wa ma so won ole wa ma se bi mama awon se ibi ta won gbe sa mu awon mejeji won ma won kuro nbe won lo gba le kekere kan iyen nigba ti owo ile ti won so sibi ti won gbe tele ngba to je pe o ti expire lo ba kangara awon lo sibomi

ni nigba ti o tun di pe kawon tun mu ise tawon tun fe yan layo nigba tawon tun so pe bye bye ba ma won tun ni rara sa duro nbe je n koko lo si ile ijosin na je tun lo gbadura si iti won ba so yin tun wa fi to leti inu yen tun bi awon wipe ewo tun ni gbogbo eleyi ta tun wo bayi pe kini tun ni te tun lo ise to hun emi re o nkan

ti university pe gbogbo ba won se se pabo lo nja si lakunrin yen na lo wa so fa won pe o se kuku wo polytechnic ko se gbogbo e na ni university pe boya ko ti e wo polytechnic ngba to sa tu se yen lo ni ti polytechnic ba sise o la won ba sa admission ti ba to ti so fun won pe nkan to ma se niyan to fi la awon na ti ni lokan la won na ba so wi pe business administration la won fe lo ka nilewe won sa lo ka iwe yen gba to pari OND won won se HND won gba to de pari o wa ku ba won o se da ile ise le gbogbo gba ti won wa nilewe na won ti n se ise yen to je pe awon akegbe won to jo n keko ah ko se nikan to je pe awon kan ilewe yen kan ni gbogbo gba ti won wa nbe so ro ni awon ni customer lorisirisi titi kan awon lecturer awon ga awon tun ma n serun fun won gbogbo gba tawon si wa nlewe yen awon ma n wale ni weekend amo nigba ti igba kan tawon si wa nilewe nkan sa sele si mama awon awon pelu oju oju sa n da won laamu arakunrin yi lo mo bo se n toju iya awon to n se gbogbo e to n se to mo nigba tawon sa tu pari ilewe lo wa ku ba won o se establish ara won ti won ni ibi tawon ti mama se run wa gba shop wa se gba ko si sowo nle awon otu wa mo barakunrin se se awon mo nkan to fi duro awon mo bi to lo o sa lo o lo wa owo yen ja o si kowo ifun won to fi je pe awon fi si ibi ti awon fi bere si ni se pe awon se run to ba won ta awon raja si gba awon se gbogbo e ko se pe boyo o bu awon o amo ba won ya owo na tori wi pe awon da pada o gbogbo ba won se ma da owo yen pada lo sa wa loko awon gba ta won si bere si ni sise olohun si bukun ise na olohun fere si bi ba ma won se so gele lo se ri gba ta won si ibe yen bayi gbogbo e n lo bo se ye ko lo nigba ti gbogbo nkan ti wa lo ni melo melo ah ta won wo arakunrin yen pe ah se ki no sara awon si ti feran arakunrin ko si so nkan kan lawon ba pe pe wa nbi se gbogbo ise to se o fe ke lomi ije ni nigba to si n wo ohun ran to won ti se gbogbo se oni arakunrin yen sa be on pe apikun ma binu ko se pe ohun o fe so amo oju nti ohun ohun mo bo se n bokun bini soro nkan kan be yen won sa ni loro kan awon mejeji sa bere si ni fera won inu mama awon dun ti tori nkan to tin reti ni nigba ti awon sa lo ta awon lo ma awon molebi e ti gbogbo nkan gege regi ti se regi to ti ta awon tin wo igbeyawo won lo kan bayi igbeyawo ku osu kan barakunrin se ko si jamba okan la kan niyan to fi je pe o fi salaisi mo lero pe ibi ti mo soro yi de o ti ye wa ti tori oro ta fe so nkan to nsele lowo lowo ko ni da kin kan so lai se pe ke mo bi ti arabirin ti n ba oro won bo nigba ti oro isele won lo du awon to je wi pe ah pe o du awon gan o du iya awon gan to je wi pe lati igba yen titi di lowo lowo ta fi soro boya bi odun to koja awon ori tokunrin kankan ro to je pe awon de tin wo goji odun blo ko bayi awon mama awon gan lo tun be won gbogbo gba ti awon mama awon si wa laye tori ni bayi mama awon ti salaisi oro aisan kan na lo sele to je pe mama awon salaisi mama awon sa nbe won gbogbo gba wa nkan se kan fokunrin mi laye amo kini yi oku o arakunrin yen o dun awon gan gbogbo gba tawon si n sise awon ti wale kekere kan ra to je pe awon ti n ba lo soke die die lawon ba sa pade okunrin kan ni lolo yi o je awon engineer to je pe ko amo ko fi be si nkan pupo lowo arakunrin amo awon o ti e wo yen ohun na sa bere si ni se mo won lo awon sa bere si ni se wole wode ohun na ti ni yawo ri o amo iyawo ti e na sa laisi amo ka won ma puro owo awon fe gbe soke ju arakunrin lo nigba ti ikan to wa sele ta wa mu arabirin fi soro sita bayi pe bawo kini ka won se si oro yi nigba ti awon ati arakunrin yi ti won jo se wole wode ibi to n gbe o ti kuro nibi ti ohun ati yawo e tele yawo e ti ku bi odun meta nsin nigba to ti kuro nbe ohun nikan wa n dagbe pelu awon ore kankan to je pe awon na ise gbe awon kuro nibi ti awon molebi won wa to wa je pe ilu ti awa wa yi ni gbogbo awon wa ni ah ka awon kuku jo gbalepo ka awon jo ma gbe po
nigbati awon wa sa apade ara won toro ti di pe Femi o ni Femi tawon ti toro ti so pa awon ma fe ra won arabirin wa so pe ah ohun ni bi kan o pe ah tohun ko ko si kan tawon fi bo farakunrin na awon sa salaye fun pe bye bye bye loro se ri o ohun de ni bi koda gan awon ti pari awon ti ba okoku ka won se awon kankan kekeke sinu ile ni arakunrin si igba sawon lenu pe ah tawon ba ti se igbeyawo tan ibe la won ma ko lo koda gan fa won logo ka won fi se awon kankan sinu kitchen ninu yara na awon ti ra bed awon ti se gbogbo e awon o fe be tori pe nisi to ti di pe o ti ko awon mejeji po ko ma di pe e yo ma so pe se bi wo ohun lo ni ile ohun o wa sa fe be e tawon ba fe se nkan ni ah e mo wa fe ra nkan a fe se gba tori awon mejeji ti jo gbon pe inu ile yen la won ma ma gbe awon sa amura awon lo si registry o to je pe awon ti lo towo bo pe awon ti di toko loko laya lo wa di pe ngba ton si se registry o ta awon ti se ti ti wa ti wa iyen ti idana amon ngba to wa di pe ka awon ko lo si le barakunrin se tu wa yi orin pada niyan o pe rara o ohun o wa tu wa gba mo ka awon tu jo ko lo si ile ti awon ti ko yen to je pa awon mejeji ti jo gba tawon ti jo ra orisirisi nkan sinu ile na wi pe lowo bayi o ti o te ohun lorun bayi pe ka awon lo gba le o kere ko kere nkan to ohun ba lagbara ka awon kokko lo gba na e ka awon ma gbe be na lawon wa bi pe ah ile ti awon wa ti jo so pe awon ma gbe kan tawon te ti lo ra orisirisi nkan sibe sa awon ma wa nirun yen ni awon tun lo ma ko owo fun enikan lati lo gba le lowo won won sa larakunrin sa ko jale ori e lawon mejeji wa wa lowo lowo bayi ohun o fe gba awon na si so pe lai lai awon na o ni gba gbogbo owo tawon ti na sibe nkan to gbogbo nkan tawon ti se sibe ko si wo lo foko mi bale pe ibe la gbe bo awon o si mo kan ti o buru nbe wi pe ka won jo gbe be o mo fi so ngba ti mo kokko fe bere oro mi wi pe eyin lewa ba mi tu bayi pe se arabirin yin sa se ju ni awon fe mo pe se nkan tawon duro le lori yi sawon o mo nkan tawon duro le lori se ori nkan ti o da lawon duro le lori ni abi ka won gboran si lenu ngba to so pe egu baba ohun ma jo nisin to tun wa so pe ko ni jo mo to je pe ori opolopo owo fun rara e gan o oni yo owo ti e gan to wa nbe to je pe awon fi ra awon orisirisi nkan sinu ile yen ta ti jo so pe a gbale ile yi la gbe to wa deni isin to wa yi gbogbo e pada to so pe o tu gbele mo pe ka won tu lo gbale e so ye ko ri be e ma ba gbe pe awon mejeji ti kora won lo si registry o se den gbe gba tawon kora won lo si registry lo fi wa mo pe ohun o tu ni gbele yen mo e da ko aba wa da soro to wa nle yi mo lero pe bi mo se ti so late kan gbogbo e na lo ti ye wa ba se jo pe kelu gbogbo bi mo se jo so ti mo ba bo ti mo ba ro na bo titi bi ti mo ba de yi e da ko e mo da wa da o bi mo se so ngba ti mo fe bere eto kini karabirin yi se tori ni bayi se igbeyawo gan ti o ti e ti pe ko ni ko ti po su meji tawon awon o ti e ti gbe po ta tawon se tan bayi to di pe boya ka won wa koda gan awon ero e kankan ti wa nu ile na o kawon lo atu lo gbe po lo wa tu yi enu awon si ti pe lona awon ti ba soro pe kini nkan to sele se ori nkankan ni ki lo de oni rara o pe ohun o gbe gbe to ba ti di pe oni be kon kaluku mo lo nlo e dakun kini ka ba se soro ise karabirin yen gba si lenu to rawon na lawon sagidi o pe lai lai ko gbodo ri be awon ti jo fowo si be awon ti jo se gba awon ti jo sagbon 0916-893-1000 ni number ti e le pe wa si ba wa da si oro to wa nle yi 0916-893-1000 tabi ke pe 0911-3-4-8-9-3 lekan si 0916-893-1000 tabi ke pe 0911-3-4-8-9-3 0911-3-4-8-9-3

0: ti fun awon to wa nu be nko
1: awon to wa nbe
0: to wa nbe lowo lowo
1: won se fun won won se fun won sugbon my point is this introduction of man mandatory welcome is a welcome
0: yes lord of temi in fact mo like
1: pa
0: mo like gan be ni
1: ni suru so mo ya omo odun to nwo secondary school queen mother
2: sherry iye omo odun to nwo secondary school gan kan ko ni koko ti ri awon omo kekeke awon omo lenje to wa ni primary school gan ti won tin mu orisirisi ni se bi won show awon omo kan ni igba kan ti won ri won ti o je pe won mu orisirisi to de se pe bo ni won ti ri won ni eboda kan lo se won wa lo ji owo iya won won wa lo ra
0: ibi to ti won de se
2: awon yen ni won ma ran
0: won awon na ti wa ni interest
2: awon na ti wa mu to ba ye pe tori pe ki won ba le fi di emule wi pe won o ti ma mu nkan buruku ogun oloro o na fi fe se o da looto o fi han wi pe awujo wa ti baje ni ohun to ti le mu ki ayewo boya mu ogun oloro wa lara awon akaye lati je ki awon moye kan wo ile eko giga
1: grammar ti ni o
2: ile eko grammar iyen ni pe awon omo primary school won fe se fun
1: be ni ba kro ni ile iwe boya ti primary
2: to fe wo grammar
1: se oro lo e di pe
2: o to ba fe wo grammar won ma se
1: ni e ti di pe oro yi o to kiyan ti eko wo pe bo lati fe so
0: ewo la boro olomo omo
2: mi ni a se di o ba ni o mesan ma se re wa
0: ile iwe eko giga ni
1: iroyin un se yi o bayi to de mo se bi on pe se omo yo odun
0: ko kale re
1: odun ti lo si grammar
2: ko ju si ko ni won ko
0: emi lero pe yi ti won fi n se yen ko kuku se awon ti won lo si ile iwe eko giga ko ibe le mi ro boya ye ko ti se yen
2: awon gan le mi ro pe won so pon
1: rara o ninu iroyin to jade ni ojo aje en yo e lo kayin benbe en yo won didi so pe new measures need to combat drug and substance abuse in secondary schools but isorun
0: amo nkan temi won awon ni pe ti won ba se iru nkan be yen fun won ko ni awon omo yen o ti bere si ni se bawo lo se fe combat ti awon to tin se ni ile iwe gangan
1: now so wa gbo ninu measures yen won ni pe mo ko bere lati pe lati ati won ti so yo boya next session na fe bere in ta so yi won ti so won ti fi ide e mule ni pato sugbon won so npe ninu research ati in ta won gbo npe awon mo lenje tin lo ogun oloro yi won ti poju eyin won wa ri gbon pe libi to ti bere ni pe ati fe wo grammar tabi awa ninu grammar tabi omo to wa fe wo grammar school ati secondary school tabi to ti wa secondary school won discover pe rate at which ta omo yi fin lo awon ogun oloro yi o ni agbara o po to re no se fe bere testing fun won won ti e ti lo sodo awon to ta believe pe won ti e ti balaga eyin awon to ti wa ni higher institution solo mi ti yo mo fi wa nbi o ni bere pe ta ba ni pe ka wo sakun re lenu lolo yi omo odun mesan omo odun mewa ti won grammar school won ti wa ni GSS 1 ta ba paro tan ra wa eleyi to dagba ju ni yo wo GSS 1 at 11 years of age aha iru omo ba won kan wa ma so pe to se ka wa zoom abi emi ko won pe se won ni fact lowo abi bo ti ri nu gangan to ba je ri be se a ri pe
0: another thing ti mo fe bere ni pe is it centered at awon public schools nikan
1: won ti e ti fidi e mule sugbon won a je ko ye wa npe
0: gbogbo tori obi mi le find the offensive ke ni pe ko mo odun mewa mi ke wa ni yo se
1: to ba wa se to ba bo wa mu yesi
0: ah ko le wi so lo ni jo mu yesi
2: to ba ti je akaye ti awon won gbe kale wi pe kon ma se ni o ma tun firan awon obi lowo na ni lati moju to won biru awon omo kekeke ta n so pe won ran ni se lora nkan wa to le ye pe awon na ti bere si ni mu a je ki obi na ko karama si ki ni ti to won ko ni le je wi pe won a ti ma se tori pe iberu wi pe elomi gan ko mo yen to so pe on lo school gan ni o ti mu lo ni o ti lo sha
0: ra re
2: pe mo ra ko mo do awon ba ti le se iyen ni pe ko ni anfani ati le wo ile iwe ni
0: ka won ma so wo na
2: ko emi wo mi pe I mo ye awon kan to se gbogi to
0: ju gbogbo yen
2: to need attention ti a ke ju gbogbo yen ni gba to ba bere si ni se yen ni isin yi won le tun so pe million kan won ko le lori lati se ti o ba de se pe ijoba gangan lo ma ra gbogbo awon kan ton fi se ton ba tun so fun awon obi wi pe ki awon obi tun ma san owo yen a tun je additional cost on the parent
1: fun so yen kin leyin won fi die mule ni iroyin boya ijoba ni obi e cost ya bi parents sugbon won je ko ye wa pe number 1 at entry level awon mo e gbudo se ta mo ba si lo folu de tan ma pada wa won le at least once in every academic session that is candidate session boya e won osu meta ni session kan no osu bi meso no so ti yeyin bi odun kan e mo pe ani ninu session ni tamu kan ikeje keta won wa ni pe won gbudo ma se ni ekan ninu session yen yala pe o je omo to se fe wo grammar tabi to ti wa ninu ile se won ti dan ibere re sugbon let us now come back won ile lati keso rode ah bo wo lati fe gbo npe awon mo secondary schools yi intan se re en temi mo ni pe mo mo pe won ma ati ri gbo pa won secondary school ko wa to se pe won a ma se gbe okunkun sugbe mi o mo po tuti e ti wa olomaje o baje di pe ju pe awon mo e won a mu orisirise kan lo awon wo lo nta fun won se ko ye ka ki ijoba gangan ti e ko lo mu awon to nta fun won na awon wo lo nse nibo na tin ri awon bere to wa si mind temi ni bi mo tin ri iroyin abi ola plenty
2: awon omo primary school ni won fe se ayewo fun bayi ki se omo secondary school
1: omo primary school fe wo secondary school
2: so nkan ti won try lati so fun wa ni pe awon omo primary school kan wa ti won ti mu niyan nkan ti because eni to gbe aba iwa o gbudo ni nkan to ri boya won ti se awon iwadi to fi han wi pe laarin awon omo primary school gan awon ti won mu kan ogun oloro won ti po o ni o fa ti won fi fe so pe o da o ki o to di pe won wonu grammar won gbudo se emi de awon fe wo yi pe ti won ba wa se fun awon omo to sese fe wonu grammar e to se fun awon to wa nu grammar
1: eyan won so be won so won lawon omo ni omo to ba se fe wole tabi to ti wa ninu to wa secondary
2: ki won ko ma je pe awon omo ti won o mu nigba ton ba sayewo ti won o mu ton wa wonu school ton awon to tin mu ton ba nbe awon ni wa fi oju ona han won lati ma mu
1: fun alaye to si kun rere si won je ko ye wa npe omo ton ba se test yi fun lala koko ton ba ri pe yes o test positive that is o ni o mu ogun oloro won ni pe won gbe lo fun counseling to ba tuwa won si treat e a wa pada lo si ile iwe sugbon to ba de ti o ba de yin abi ti o ba de ku abaje yin won so pe won le kuro ni ile iwe omo ta ko la plenty
0: o na ti e toju su mi
1: o toju o sa si o sa
0: o se mi mo wa surprise tori tele emi wa mo ka boya mi ka dada mi ro boya awon ti won lo lati secondary lo si
1: university rara o rara o
0: eleyi o fi hon pe mewa nsele nkankan for them to suggest pe o so run ko be for mo primary school iyen o gbenu
1: ton eja ma wo se bi won se gbe policy yen na kale ni a wo bon ti fe yanan na re awa o se follow up a si wa ga si awon yan leti idi ti a fi so oro yi ko se pe lati fi bo enu atelu anybody sugbon lati je ki awa obirin gege bi obi ka tete tagiri si responsibility wa nitori pe bo lo mo ti mo wu awon wa ba won tabi ti o mo mu kan ba won labe wa ti a se ni mo se wo n pe it's like a failure, a point out to bad parenting. And you like, but be me got here, they're good parents. Sugbon, somehow it's ringing a bell of, oh, you are not doing your responsibility as a good parent should
0: at that age.
1: At that age, so mo fe ka sare lo soju oja nigba ta ba pada de a o lo si bi abala keje mo so pala abala lakoko a kan fe fi sare educate ra wa ni ka sare ga si ra wa leti bi tin lo ninu ijoba orilede Nigeria nigba ta ba pada de isele kan sele si arabirin kan to gbomije loju re to wa nbere pe edakun kini ko hun se ohun lasare pekelu e mo yi kuro nbe ikan ni westwood 89.3 fm na ni e wa anbo.

0: Oya e kaabo pada sori eto yin eto wa ohun obirin lori ikani Welsh Radio 89.3 FM ikani kanga gbomogbe e kun modan ben ayin ola plenty o ora se kini pelu ododo eye to gbe seti rora nwo rara ra yin wo pe bo wa ni bayi tori ore ohun se lo dabi pe bo mi tutu si lokan lati gba ta ti so o sa wo bayi pe e dakun hey nibo la wa dade duro iku modan gan na se ha ha ah e mo wori gbogbo o pada mu yesi fafa na o to se ndara po mo wa lori eto ni to san tini eyo inta koko so labala koko ni policy ti ijoba gbe kale pe gbogbo awon mo to ba ti fe wo ile eko girama tabi to ti ba tan ba ti wa ni ile eko girama won mo se ayewo so nlo ogun oloro won mo se fun won ki lo si fa won ni pe ninu iwadi ti ta won se o ni pe awon mo to wa ni ile eko girama won ti fi wadi wadi fi ti se die mule fi die mule pe awon na se kini won gbe ogun oloro awon na lo orisirisi nkan eyin ti o si ye ko ri be to si le se ipalara fun awon omo yi eyin o nla ti wa o nla so ni abala koko ti ola plenty so pe e da kan bo wa ni eyin se so fun po mo to se jade kuro ni primary school lo secondary school ni o mo se test ohun ni abi ko ye wa sugbon ba tin woro na aba na won se gbe jade ni o awo follow re up yen a to pinpin nigbati aba mo bo ti fe mo se a tu gas yin leti e ka bo si abala keji lori eto yin eto wa ohun obirin se ri ni osan ti ni oro arabirin kan mo fe ka da si o nitori pe mo so n pa arabirin kan a ri fonran re to bere si ni sunkun lori aye lujara ki lo si gba omije loju arabirin yi o je pe o ja si pe ohun ati orekunrin re won ti jo n dore bo lati bi odun mefa o wa si won pe mama odun mefa n se odun kekere pe bo wa ni so ni femi sile ni femi ni su loka now o baby now arakunrin yin si arabirin arakunrin seto lori mi esun arakunrin wa so fun afesona re pe lo ba awon eyan re ntan ba gba bi oro bibeli ti so lo mu we san lo mu we wa sugbon lo han bi o nigbati arabirin yi o mu we de ngba to ma fi yo han arakunrin re lo ba di pe arakunrin mo pe ki leleyi tan ma ti e fe to gan ko ye ko won to bayi now ki lo nsele bi lo de arakunrin ba di pe o ba so pe arabirin mo lo lo ti e yin le fe omo o nitori pe in ta awon molebi re lawon fe gba agbara ohun o ka mo o lo ba bo sister lo ba ni e dakun e ba nbe lo ba bere si ni sunkun kakiri kodo daruko arakunrin yi e ba nbe tori olohun ko mo ja mi jule ipe se bi family ohun sa ni to ba ni fe ohun looto se ye tan wa ni ko wa so so wa poju fun ife ni oro re eyin agbalagba kini karabirin yin se tori eni ba wo foran na ko ye kiyan mo fi rerin tori pe n to n dun ni sugbon emi o wa mo ti mo fe so mo wa ni mo wori a bo gbe fun awon ara le kan ba wa da si pe bo tin lo yi ki wa la fe se si se eto ti obi ma gba oti ki so pe eto ti awon molebi iyawo mo gba lori omo se dandan la ni kokunrin so ko tori pe yo fe yen ni elekeje ja bere bere nitori pe barakunrin barabirin se sunkun lo so pe o si le fe mi be yo mo san die die ni e wa mo boya ye
1: a se eto ti baba kan so pe installment lo fe yawo ohun o si ti sanwo ori re tan
0: se mo pe arabirin na bere pe se ohun le mo san die die tabi ki lo wa nbe na ife la koja ofe to ba ni fe ohun o ye ko le san gbogbo e na pe moda yin la gba oro kan yin sugbon ko to di pe e soro je pe number ata number to lo kun le yiri e dapo e ba wa da si o 0916893 1000 bo je nta koko so labala koko le fe soro le lori tabi nta an soro lowo lowo e pe wa wole 0916893 1000 tabi 0911 3 lono 8 93 e je tun mu 0916-893-1000 tabi 0911-333-893 Queen Mother.
2: Gege bi oro tan so
1: ohun to je eto ni ki okunrin san owo lori obirin iyen lo fi idi e mule wi pe o ti di iyawo e gbogbo awon teri to ye pe boya won kan jo sere ife ti won bi mo fun ara won won o nse loko laya ati ri awon to ye pe o ti bi omo bi meta gan fun okunrin to de yi pe okunrin yen de so wi pe ki se iyawo ohun o jeun lomo ni ohun ohun ati ejo sere ife ni
0: eja mu pe ah olomo je ase lasan o
2: ami o
0: hello hello e ka so oruko yin ati bi ti e tin pe wa
2: oh mommy run kela ti bin good
0: yes you
2: seri mo fe so the package yen ni ni much credit ndi seri obirin yen e so fun kulo to awon parent e kon su kini e kon ni won ti won si so fe ta ni eni ko ma ko fe ko fe na ko lo parent e kon su kini e so kekere ni kokon ko de so fun ni lati jo ka lo fe su wedding ni ko pe won pe ko pe okun yen pe wa ta omo wa o ba toju e o o ti tan
0: to e se o ese straight answer ese mo mi ro nke gbo so to ni se fe ta ni
1: ni ali ni isin gan won tin ko solar be
0: ah
1: mother
0: won ko la
1: solar ni
0: ola
1: solar fan e be ni
0: lowo dana oluwa ese ko ko mo gogo ni jo mo gbadun ni
1: next o o ti da se bi amo eyin fe bi kan ni sunkun tin ngba to ba ya ya re abi baba re won o fe
0: ah
1: oro ti mo so lo ni pe ohun to je eto o ni wi pe ki omokunrin ko san owo ori iyawo ko se eto sugbon to tun se pataki ta gudo tenu mo gege bi mo mi ro nke to pe se so yi o ni wi pe awa obi ta nko iwe list nkan ta fe gba lori omo agudo fi ogbon se papa julo ti omo ba mu eni to fe wa sile awa na ti wo iru okunrin to je nitori pe orisirisi lokunrin awon ebi mi gan te ba gbe list ti o se fun won ma wo bayi pe abi ebi ti o da ni
0: o ya
1: list yen kere we at least yen nkan tawon reti o ye ko ju ba yen lo
0: pe bo tu kere
1: ju awon mi awo yi pe ah kini kilode tawon ebi mbere nkan ti o se nigba to de pe won ni won a se ju bi awon ebi yen se bere lowo won tori mi ti ri eyan to ye pe igba ti won fe se kini ton gbe bili to po wa gbogbo awon yan se pa bili ti po ju kini kan babo ko de se pe e ma worry ohun ma se gbogbo nkan ton ba ni pe ki won se lori omo yen nitori pe won ni agbara lati se so ti awo obi na ta nko list ki a fi ogbon se nitori pe nigba te ba so pe ki omokunrin to fe omo yin ko lo je gbese nitori pe o fe omo yin nigba to ba papa je gbese to ba fe omo yin wole tan a bere sin ma san gbese ko de ni toju omo ohun to de buru ohun to de yani lenu ni pe gbogbo awon eru idana te gba yi ki se yin nikan le ma pin bi o ba se po si lawon ebi ma se
0: ko ko mo de mo binu yo da fi se ni te da de duro e mo binu mo fe bin ni ibe nikan se molebi ti o ba e won pe emi atoko mi ajo bimo so ti ye yin omo wa fe so ojo igbeyawo se dandan ni ki fa awon molebi se ri ta ora so
1: molebi mi o ni 1 naira
0: 1 naira won ni sito mo ba si je pe igbeyawo ba
1: gege bi asa
0: o ti ma po wa lati le
1: gege bi asa wa
0: je ki obi gangan to bimo gbe nkan kan lo lawon molebi
1: gege bi asa wa o dale idile idile si idile idile mi bon se nse nbi be ni pe awon extended family ton wa ibi inawo yen awon gangan no ma pin ton de ma fun yomo ni to ba to si yomo ninu be
0: ni idile bo ti se ti won
1: idile mi kedere iyomo lo ma pin lo ma ni mama lagbaja ti yin lele mama awon won mo contribution awon family members yen si ori omo won ati si idile won sugbon iyen da lori ebi awon ebi kan wa eru be se so yen pe awon to lomo gan won ni ri nkan mu
0: o se mi e se pe o se awa be ni se ko gogo e ma le gan won ri kan be ni won ri kan bo ti to bayi mo si mo pe oko re o san pupo no
1: oh yeah so nkan to wa nbe o ni wi pe awo obi ta ba nko list e je ka ma nini okan wi pe ki se pa fe ta omo wa kada tun ni ni okan wi pe omo yi sese fe lo bere ile e ni ko ti oko e ba ni lowo na ni won ma jo fi papo ti won ma jo fi ma jo ma gbe igba yi alaafia ka ba ti gbe bili le lorun to ye pe ah tori pe on de ni fe arabirin gbogbo nkan te bere lo fe se o wa lo o lo out of his own way to lo ri pe ki sha satisfy awon awon ebi iyawo mi nkan to bere ti poju ko si bi mo ma se ma lo gba loan o de le ri loan gba lo to pe lati e ti sha save face sugbon iya yen omo yen si ma je ngba to ba pada
0: se mo pe nta ora nso yi o dabi a nso ni form of our dani sugbon oro to dabi oro to se koko ni society wa nitori pe mi ti ri ibi ti nkan damo ti fa ija laarin molebi oko ati iyawo looto won san o sugbon awon mejeji dile won ogun rege di ba tin soro yi
3: awon ti awon ti mo mo to je pe ojo igbeyawo gan ti awon ibi ti won ti wa won oraye ra isu yen kopo ibi ti baba oko jo baba yawo jo ko si lo tin foju ka isu lo kan won tin se eto lo bo se ni ko dekun eniyan ba lo si di isu ba kan pe ko pe won ni won ni se nkan kan titi
1: ti won ba to ko to
3: won pada lo soja
0: on wa lo ra
3: ora ti fi pe ko tu continue
0: bo wa oju wo wa ni awon molebi
3: o wa ni pe awon don ba won eyan se awon eyan to ba won gbogbo won na lo ma musu ti e ko ri be
0: eyun tu o tu o tu o tu
3: bi marun nikan lo di nbe o
0: marun nikan
3: marun ni o
0: emi ti e ti ri bi to se pe kaka ki won gbe su wa owo na fi ranse
3: mo ti pe lo ra
0: pe ni sere o won fi won ti gbogbo yen won ti fowo e ranse
1: awon family iyawo to fe ko su fun gan la won family oko kowo fun pe era
3: era ko be ni be ni
1: se bi ka sha ti ko sile ni ta wa ma fi mama bolo na
3: ji ta ma ma
1: ko be ni wa tari ta ma ko de te ma ni pe ki se eyin egba bi elo lo le to won de so won de kowo yen fun won to ba wa wu yin ke lo ra monbe monbe
0: eyin le wa mo e ba mo ra kankan abi ke mo declare fa won other family members owo ile wa sugbon mo fe ka sare so koko tori ba ti so yi gan na ko ti yelo mi di ton fi mo ngba kan dana e mo ja paro tan ra wa elomi sa mo pe won mo ngba na ni mo gba lori momo mi emi no gba lori omo ki need ton fi mo ngba kan idana gangan papa julo ni apa abi ti a wa yi
1: gege bi
0: o ye ko le so sun pe iduro ijoko ni
3: kui mo da e ba wa da
1: gege bi oro iwe esin ta antele boya onigbagba bi muslimi ninu bibe ari awon apere ninu bibeli ati ninu qur'an awon to ye pe ngba ton ma fe iyawo won won se gege bi ojuse a de ti mo yi pe ojuse na ni oyen ni ami wi pe awon obi yen won jowo omo won yen
0: tokotokon
1: eni to mu lo iyen ni pe lati ojo yen arakunrin to mu obirin yen lo o ti ni eto lati je ki omo obirin yen ko ma je oruko arakunrin yen ko le je oruko awon obi e mo nitori pe o ti san idiyele o ti se eto lori omo obirin yen so nkan ton ma fi gba gbogbo awon nkan idana yen niyan lati fi se ami ni ko si nkan teyan fe fi dana to fe to odindi omo
0: aha
1: so ti yin pelu gbogbo ba se se pe list po o po ko to odindi omo sugbon ni won tun won si o ni gbogbo nkan awon kan wa to je pe won se aseju omo birin te lo nsukun yen e malu bi marun ni won ni pe won bere
0: eh na ri fun be
1: ni won bere lowo e a to ba je pe wa lo gba loan ko ra malu
0: ni na ta malu kan
3: malu won ti won to ma ra yi to se dada
0: yo si da ko rice bi mewa nu eni bara malu kan marun yo ra po rice
3: e se pon fe bo gbogbo Nigeria
0: ebi ti bi ta ti bere cement
1: so fe se o se fe won fe si shop
3: ah o su mi o abo fe sabati o ti won mo peran ta o su wa
0: ni suru so wa ko la ni se tori po bi okun so po birin ni bi mo wo ri mo wo ri nigba to
3: e to ba te so pe ka wa ra wa ra
0: o se
3: be ni
0: wa so ko sa ko e ja pa so na rabirin kini ka rabirin se papapa kini ko se gege bi e mo a gbudo ri oro yi ka kan fi sawada ka ma so to ye ko
1: fa won eyan ni anfani lati
0: kini ko se nitori pe bo ba je aburo ti wa na advice wo la fun number to wo kure yi re 0916 893 1000 tabi 0911 333 893 0911-3333, that is to say 3 lọ́nà mẹ́rin 893 arábìnrin kan lari fọ́nra rẹ̀ ní ayélujára tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún pé dákun ẹ̀ bá ń bẹ olólùfẹ́ mi dákun má lọ o yẹmi my lover.
3: Ṣé rí nǹkan tó tún máa ń wà ńbẹ ni wípé bí irú lady yẹn sì tó jáde mi kò assume pé for her to ko le jáde bẹ́ẹ̀ kò fi sọ bóyá ó ti gbìyànjú láti sọ fún àwọn òbí ẹ̀. Torí irú àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń street tó yẹ pé wọn ò ní fẹ́ bend.
1: Àwọn ẹ̀yà kan ti ẹ̀ wà
3: bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní fẹ́ sọ pé bóyá wọ́n máa wo
1: orí ìyàwó o momi lọ́kàn
3: wọn
1: ro tọkọ wọn ro ti ọmọ wọn titara wọn àǹfààní titara wọn ni ó wà nínú ọkàn wọn jù.
3: Ó tiẹ̀ níbi kan tí mo gbọ́ pé kò ń ṣe àwọn òbí gan lọ́ máa kọ̀ǹkọ̀ àwọn kingsmen. Lọ máa kọ nǹkan lórí ọmọ tí è ṣe tiwọn torí ìtọ́ àwọn fẹ́
0: rí gbà
3: òbí kọ́ ló máa kọ́ o àwọn
1: kíńsì
0: àwọn ẹ̀ ó wà náà nílẹ̀ Yorùbá olórí ẹbí ọwọ́ olówó rẹ̀ bí náà ti máa ń gba list náà àbí queen mother
3: rárá o
0: àwọn
3: òbí àwọn olórí ẹbí bíi ti bá wù olórí ẹbí bá bẹ́ẹ̀ bá ti ń lọ léwu
1: wọ́n lè kàn béèrè lọ́wọ́ àwọn tó bá rí àgbàlagbà nínú ilé ìgbà kí la lè fi sí kan tí mo fẹ́ tó yóò wà lọ́kàn mi
3: lè dé mo rántí dáadáa nígbà tọ̀dọ̀ tèmi kò ṣe pé bóyá àwọn nìkan wọ́n sì kàn sáwọn àgbàlagbà pé nǹkan bẹ́ẹ̀ báwo ni kinní o kò ṣe pé bóyá àwọn kan ni wọ́n kàn jókòó níbì kan tí wọn ní fi tìyá àti bàbá ọmọ ṣe táwọn tọ́ jíṣẹ́ tọ́ ọmọ bọ́
0: ọmọ fi ṣe bọ́ fún wọn lówó bàbá gbọ́ ìyá mẹ́nu mọ́ àbí ṣé wọn ní sùúrù ṣe ń gbà ní ẹbí wọn
3: alágbàá àmọ́ ìyẹn wàá túmọ̀ sí pé kẹwa ní kí bàbá àti ìyá ọmọ máa lẹnu pé àwọn lọ máa kọ nǹkan tí wọn tó máa gbà lórí ọmọ wọn kó jẹ́ pé àwọn mọ̀lẹ́bí rárá o
0: rárá
3: kan tẹ̀mí wá sọ ni pé fún ọmọ yẹn láti lè jáde bóyá ó ti gbìyànjú láti pẹ̀tù sáwọn òbí ẹ̀ nu bí ìyá mọ́mí ronke ṣe sọ pé kọ́ lọ bẹ àwọn òbí yẹn kọ́ wọn bọ́ ṣe máa kọ́ àmọ́ àwọn ibì kan wà tó yẹ pé wọn ò ní í gbà
0: kán máa bẹ̀bẹ̀
3: wọn ò ní í gbà torí mo ti rí ọ̀kọ̀ọ̀kan náà tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé wọn ò gbà mo bẹ́ẹ̀ yẹn lóun ò tí ì lágbára lóòótọ́ wá padà lọ ṣe o àmọ́ lédi yẹn ó jọ̀wọ́ gbogbo nǹkan for that time tí bọ̀bọ́ yẹn ò fi ní àwọn méjèèjì jọ ń gbé pọ̀ wọ́n ṣe registry wọ́n fi gbogbo kinní lẹ̀ àmọ́ ńgbà tó yá tágbára wọn gbé wọn padà lọ
0: ṣe wọ́n sì lè san díẹ̀ díẹ̀ àti san lẹ́ẹ̀kan
3: lóní ìtọ́mẹ́ntì
1: ó dálé ẹbí àwọn ẹbí mi lè máa gbà láti gba san díẹ̀ díẹ̀ àti pé ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín kó ṣe nǹkan tó bójú mu láti sẹ pé ọmọ fẹ́ ṣe ìgbéyàwó wọ́n wá ní pé kán máa san owó orí ẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ ṣé akúṣe àbí òtòṣì ni ẹni tó fẹ́ fẹ́ ọmọ wọn ni àwọn tó ń bèrè nǹkan a ṣe program kan bíi bàbá kan pè wípé àwọn òbí ọkọ wọ́n sọ wípé kí àwọn méjèèjì káwọn jọ jókòó káwọn jọ sọ̀rọ̀ bàbá yẹn ni pé àwọn ọmọ obìnrin ti tàwọn àwọn ṣe gbogbo nǹkan tán ni pé kán ṣe ṣùgbọ́n ọmọkùnrin kan ṣoṣo táwọn ní tí ó fẹ́ lọ àbí ọmọ obìnrin tí wọ́n ní something like that tó ṣàfẹ́ ṣe àwọn family ẹ̀ tó yẹ kán kó nǹkan wá fún iye obìnrin títí táwọn àwọn family yẹn wá ń complain wípé kò sí nǹkan kan lọ́wọ́ àwọn ò lágbára pé wọ́n wá ní káwọn jọ jókòó káwọn jọ
0: sọ̀rọ̀
1: bàbá yẹn wá sọ pé àwọn ní pé kán wá káwọn jọ sọ̀rọ̀ so wọ́n lè jọ sọ̀rọ̀ bóyá àwọn ibirú tó ti bèrè márùn-ún ó da agbára wo ká bóyá ká ṣe ní mẹ́ta àbí ká ṣe ní méjì wọ́n àjọ sọ kò ní dàbí pé bóyá wọ́n tẹ ojú wọn mọ́lẹ̀
3: irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé kò tẹ ojú àṣà wa mọ́lẹ̀ like ṣé kò ṣe pé bóyá ọ̀làjú tó dé tá à ń ṣe ṣé kò ní padà ní implication
0: mi ò rò bẹ́ẹ̀
3: ní ìgbà mi torí mi ò gbọ́ rí kọ́ ni pé wọ́n dúnadúrà
0: owó kìíní mi ìrò bẹ́ẹ̀ nítorí pé nígbà tí èmi fẹ́ sọ nínú ìrírí tèmi nígbà tí èmi máa lọ gbéyàwó nígbà tán fáwọn list tán fẹ́mi list tí mo fi tán fáwọn bàbá ọkọ mi wọ́n wá sálà kọ̀kọ́ ẹlẹ́kejì wọ́n tún wá travel padà wá bá àwọn òbí mi pé ṣe rí àwọn tẹ̀ fún wa yìí àwọn tiẹ̀ ní ìgbàgbọ́ owó rọ̀ máwọn eléyìí ẹ bàbá àwọn eléyìí tàbí tẹ̀ bá lè yọ ṣá lè sanwó rẹ̀ so wọ́n jọ sọ̀rọ̀ àyè àṣàwá sì fi àyè pé ó yẹ ẹ jẹ́ ká jọ dúnàdúrà sílẹ̀ lórí àwọn kọ̀ọ̀kan
3: ẹ wọ́n jà lọ dúnàdúrà láìsí pa àtàkùn
0: a máa bá gé ni àtà kan náà ní transaction wáyé
1: wájọ fínúkonú lórí ọ̀rọ̀ yẹn láti mọ̀ pé àwọn ẹbí yìí o
4: won o ni agbara lati se awon kan bayi
0: nkan bayi won ni agbara lati se le e le so le lori boya nti mo so boya mo mu yes ayi mi
4: o sele mi mo mo ti e mo eyan to je pe ya bi ta won fe gbogbo orisirisi awon kan to bere awon won o ni igbagbo ninu awon kan yen ngba to de ya awon family to won fe awon family yawo won wa se pe kan monetize kan san owo e so awon na wa lo ra fa awon igbimo to je pe o ye kan gbe awon kan yen fun so aye ki won jo fi oro jomi to ro oro o le waye lori kini sugbon gbogbo nkan ta ba nse pe an ko list fun awon omo to fe se igbeyawo agbudo ni awon omo yen lokan ko leyin igba ti won ba pari igbeyawo awon na fe bere aye because won ma san wole awon na bere ni jeun ko to se Olorun se ami si igbeyawo awon na bere si ni ma bere family titi won na gbogbo e na ori owo lo dale ta ba wa ro titara ti wa bipe even go ki o je pe molebi awon fe bere gan ko ni owo lowo gan ko ye ka se wodu odu
0: a e seun ti mo fe lo gan
4: gan ojo oro le
3: awon ki moda be se so yen lo je ro mu question iwa sin lokan pe ideally pa n ko fe se igbeyawo se gbogbo nkan to ko yen se oko funra re lo ye ko di ayade ni abi o ye ka won molebi awon molebi lo ye ko
4: se ri oro eru yawo o dale iru idile oko
0: e seun
4: iru eni ti mo so oro eyen nisin baba e baba oko lo ra gbogbo nkan omo yen ni owo lati ra sugbon baba e so wipe ohun lohun ma se nitori pe ohun lohun fe iyawo fun omo ohun
0: gege bi
4: obi sugbon ni bi idile ba se ri ni to ba ye pe idile oko to fe ra nkan eru iyawo awon obi e won o ni agbara to tomo yen de se bi ki oju ma ba ti na ni ko de se pe won lo so ni ta wi pe omo lo ra eru funra e so igba mi awon omo mi ma so fo bi mo ti gba omo kan ni imoran ni aro e to ti so fun mi wi pe ohun ti so fun awon obi ohun pe ki won ma bi kita nipa gbogbo anything nipa pe awon fe se igbeyawo ko won sa mo wi pe ojo eye won ni won a wa nbibe bo pe a ronu pe o fe se igbeyawo to po bawo la ma se pe ko gbe okan won ko fokan won bale nitori pe agbara wa lati se so ti agbara okunrin yen ba ka to de mo pe awon obi ohun o lagbara onu won se fun o na de lo nse fun are so ko si nkankan to so pe dandan la awon obi e lo gbudo se sugbon ti olodun ba bukun ba obi tolodun bukun omo obi le duro pe mi mo fe yawo fun omo mi se mo pe mo nse yawo fun omo mi la ma so so awon lo gbudo se sugbon ti aye o ba yo omo yen na le se o asiri
0: kashiri shamati
4: kashiri mati
0: nko ti ma bo lo emi te bi won ti e se nso ile mi mo pe se wa ri opo gba ta ba calculate eyin ye ta na lori pe a se gbe yawo gba mi o to kiyan fi invest lori business ko si mo mo
3: owo jade mo ma nso ba je pe kinsin ni ko ba nko
0: se pe to ba to je pe o ni anfani
3: bawo eyan se wa baba ti kuro church won gbe parki e mo lo le yin a se
0: emi wa ni oro yi sa nfeju si ni emi ni issue kan nitori pe mo ti ra awon omo to se pe won didi lo ba awon obi won ni pe e dakun mo bi e kan so owo e je kokko mi so won ori mi ka se se inawo bon ni gbon kele ki si mo lo sugba awon obi gango ni gba kilode to ma ri be ni apa bi ta wa yi pe mo da
4: o sele si eyan kan ti a mo oke okun gan ti e ni awon omo yen ni won pe awon ofero sugbon awon obi won yari wi pe awon ti ba awon eyan se asiko awon ri pe asiko ikore ni fun awon
0: pe awon ti
4: ere ni pe o fe je gbogbo tawon eyan ba nse inawo eni te lo ba e gba envelope ti won wa fun awon obi yiyen won fi pamọ di ojo ti won ni
0: se pe yan dajo ni
4: be ni ajo ni to ba wa di ojo ti won ke omo kan wa se pe won ni se e mo pe awon omo eleyi awon omo wa nsin kedere ton ba so nkan won de so fun mama won pe awon o fe ju ye eyan bayi ton ba de se won ti ka awon godogodo senu ona e le wole ka le wole won ba se pe won pi card ki mama won lo se card ki won ma lo gba hall ti won ni pe awon la won se nkan so awon mejeje ati ya atawon omo won gudo fohun sokan ni ojo igbe
0: yawo she queen mother in te so yi ideally bo ti e ko ri ni sugbon lopo ogba ah ni opo ogba
3: mo ti ri bi kan na to je pe awon omo ti ki fa awon obi won pe awon o fe ariwo pe kini se je mo pe won se ti won tan ro ni gbo nkele bo se fe lojo keji awon obi pese pe agbo ti won
0: mi se fe se na wo te
3: won se pe agbo ti won to se se da ni
4: awon yawo si ni lo
3: won si nbe awon ko pe ape je ni won ko pa ajoyo bawo
4: to ni pe won sa fe gba eto won na
0: e se ngo eto
4: bi won fe gba eto won won fe gba eto won na ni
3: seri nkan ko da ko wo se
4: seri emi ko si nkan ki nkan to ko ba fe ni mo ma ba won fe bi mo se wa yi nkan to ba fe o fe paruwo agbadura ko lohun pe se ki le se iti agbara mi ba ka ma de so fun won mi le se ju bayi lo won support to ba de ye pe a paruwo bo kon sa ti seto to je pe lojo waju o nse pe omo kan satel lokunrin lo
0: e se wa ri lori satel e seun bi pe wa bi pe read mind mi se tori pe mo fe ka pada sori case study wa arabirin yi igba tarabirin yin buster to bere sin sokun to ba wa pada lo fe bobo yi leyin awon molebi re so je bi se ijiya wa fun o ka ma so papa
4: ka se ri o je nkan to lewu fun omobirin yen lati se be
0: tori pe ko ti lele nkan e mo po na o ti ko so odun mefa
4: se ri e je ki so fun teyan ba lele e kan lele yan lele ni asiko olohun ko ki npe o le pe loju eyan eni okunrin to feran loni to sa tele lo o le change lola to je pe ebi to fi le to ro pe nko sile na lo ma pada lo ba adura ni ko wa ma gba ko se n tolohun le fowo tolokan to ba ye pe awon obi e ni won fe deno e ko lo bi ton tin gbadura ko lo gbadura ko lo fowo to okan won
0: kolon ba ko ba wa gbe ma lu
4: ma to ba se pe ohun sare tele okunrin lo igba le yi pada ki omokunrin yen se pe
0: o ma bi on a right ko tu je bi
4: ohun o san nkan kan le e lori emi ti re mo n soro yen lo lekan en to bi mo ti okunrin yen wa di eni to lowo to se to wa ni ohun o fe eni to ti ni omo meta fun tori pe o na o disobi awon obi e o wa sese wa lo se wedding pelu elomi o de wa labi ofin wi pe ohun o se gbe yawo pelu e awon ohun se yawo
0: be ni ko se
4: awon jo bara awon sere ife ni
0: awon jo bara awon sere ife
4: ni o de bi omo fun o jeun lomo ni olodun ko pe o ma ta ohun lomo
0: ni wa ma so wa ni iya awon omo ni
4: ehn so ba se sare pa nife ara wa agudo je ki opo lori wa yi pe na ka de ma ru pe ife yen tun le yi pada
0: eja mo le
4: ko lo mo de yi pada si bi
3: adupe lowo gbo eyin ti e ba wa gbe to le ni te ba wa da si e ko pataki lodo olorun oba na e wo asiko wa tin sare o ti sare e titi di ose to nbo ire ati ayo na la fi pade oruko temi o yi pada olaumi omo layo kayawo ni ile odebo ni mo so pe e o digba kan na
4: ẹyin ololufẹ wa dupẹ lọwọ yin tẹ ba wa da si eto yi ẹyin tẹ ti ẹ n gbọ ẹ mo mọ pe ọpọlọpọ lo n ṣa n sọ oriṣiriṣi nipa nkan ta n sọ e naa lọhun lagbara ọlọrun awọn ọmọ wọn oniṣẹṣẹ gbe a de ni si wọn dari lase edumare ni agbara ọlọrun a tun ni ipade ayọ orúkọ tèmi ni ìlú dípò olúwa kẹrin queen mother
0: tó o ya ẹyin mo ẹjẹ n dupẹ lọwọ Adekunle Ojo Christian awon ni eku jo meta eseun seun lori ikan eku eto jare lori ikan ni Facebook wa eseun mommy ro nke tan pe wa wole ati awon to ngbiyanju sugbon ti ko wole ese ti e ba wa da si le ni e pade wa lose to nbo ni ago meji eyin o lori ikan ni West Radio 89.3 FM ka tu jo se kini ka tu jo se tu o ko temi o yi pada o temi to pe akinko le lo so pe lase edumare titi ose tin bo won ni fe nikan kan nu wa sawati o dabo

0: o e ja mo kira wa kaasan ni gbogbo obi kibi te ba tin lanfani ati mo gbohun wa ketekete fun tosan toni mo kiyin o e kaasan oni gbogbo obi kibi te ba tin gbo wa losan yi e se ku se ataro sowo ya sade mbugbaje iya oloja ninu oja yi e ku ataro o e ku ko le da o oni se owo oloko owo sise ijoba to de time morun gbogbo yin mo mo ki o e ayomole eko mo keyin na e ku dede asiko yes e ku dede akoko yi iye oloja o ya o tete pe onibara re se ora aje mo saroye soro aje tete pe famara en yo lawo lawo bayi iroyin amunu tutu le lanfani ati mo gbo nikan ni kanga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM nibe le wa yi ibe le kale si yo en ibe le jasi ta wa kale si te tin lanfani ati mo gbo wa ketekete lawo bayi iroyin amunu tutu ni gbina ya eni ba fe fe sore lowo yi nebe ta ti mo lanfani ati ko won royin lokokan ojokan eleyi to je amunu tutu royin enyo royin te gbo tinu yin odo tokan yin o si mo bale enyo on la mo lanfani ati ko wa latu ti ko denu losan yi oni lojo keta lanu osu karun die bayi osu itin se kini o itin kangara re die nu ngba ba iwo ipari osu bayi la mo kirawa ku odun enyo le ni awon alagbo ni won mo mu agbo won won mo vo be si lorun bayi le ru mo san lopo ah eran po ya nturu ni emi wa to bere osu na ni o pari e aju wa yo rodun asodun ayo lase ledun mare o ya o ago meta o ti koja aseju mefa ninu okulu ha hin ni papa pa gege be ti mo ba ti mo nse lori eto yin eto wa iroyin amunu tutu losan toni emi ni kokko mo mo nda se tori eyan kan e ja wade opo eyan bayi ni mo nje jemo alakowe mi to de te morun eh o ti wa ninu okulu ha hin isola aiso bobo danku o na olorun fa ni ati wa ni egbe mi ni ha hin o ya o eje nkoko be latodo osola oya papa baba ngbohun sa fefe ba mu ki awon ara ile
1: mo ki eyan ara ile ni gbogbo te tin lafani lati ma gbo wa ketekete losan toni atun ti de o gege bi ise wa olorun awa de nkan ma be awa mo tun de lo ayin yo awa tun de bi ise wa
2: so ni ko mo lo nda oye olorun iwo lo nda duro bayi o ti se ton fe ko rin jade to po gan gidi
1: se ori pe
3: abon
1: ko la be o ti ko rin tin
2: pe nu
1: te o ti so ku le
3: ku le ori te mi gan
2: oye olorun so ni pe isola gan ti wa n pe onija bayi tete mo da wa duro mo awon to fe sponsor wa gan gugun lati se ton
1: won ti wa nse na
2: won ti
3: gbogbo
2: ta fẹ́ lò ti wà kálẹ̀
3: àwọn
2: aláyí ká
3: gbọ́ ọdún ló bá tán ló bá tán
2: àti production àti post production ló
1: gbogbo ẹ̀
2: tó ti wà lẹ́
3: ẹ̀rí gbogbo sí mi gan wọ́n dúró gbogbogbà ní pé yọ́nà kí mò ń ṣe ń bí gbàgbà
1: ráyé ó ti pé ó ti kàn kàdé lérè dẹ̀ ni
3: ó ní gbogbo sí àlérè ìdẹ̀yọ́ ojú oró láìdẹ̀ kó fight lion this man say you fight lion
1: no, I just wake up now
3: oya o ni papa pa isola
1: oya o kin le kan si soda adekunle roruko temi e ka bo si ori iroyin amunu tutu ta ti ma lanfani lati ma so awon anfani o mere mere awon kan daada oyi to nsele lori lede ori iroyin lati ma mu fun yin ta ti ma ja yin tan ni regede regede fun
3: oda wo ti gbe regede regede e wo ni nle se oya bangbe
2: o to e ku dede akoko yi o gbogbo eyan ara ile ni gbogbo bi te tin gbo wa e tun ka bo pada sori eto iroyin amunu tutu to wa lati ile ise agbon safefe Wells Radio 89.3 FM konga agbomogbe to kun fun omi ogbon imo ati oye lori eto yin eto wa iroyin amunu tutu na ni a tun ti de mo de mo pe e tun gbadun wa bi oyinbo se ma gbadun
1: o ti ye ba o
3: ti gbadun wa
1: lawa
3: agbalagba bo ti n gbadun ogi ati o eyo ati awon to ma nife sokele bo se ma se ma gbadun okele
2: awon
3: eyo
1: so awon agbaye jo n we lo mo mo
2: kana mo lo
1: pe ni seke
3: seke oloro
2: ah abi kenge aka
1: o ma lo
3: oda ni papa oruko temi je oye pada oye olorun adeko ke lo ko temi je ikoni kanga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM ibe le wa ibe le le tin gbo wa iroyin amunu tutu leto te n gbo lowo yi mo nbo na e ko kale oya o ni papa pa o fere gege en yo ni bo mo fe bale si waji e ba n wo le si o si ko nle ki to bale oluwa e o mo lo dresse leko
1: e do ke to si o fere gege emi ro pe ka to lo e ti soro eran n pa be si n
3: e wo nki awon olodun le ni pe won ku mo ro odun odun ayo la se o mo mo pe ti gba ta ba e mo sun mo akoko ohun awon eran ti mo odun
1: se suru
3: e yo e ro si iya mura nle
1: se won ni to ba dun ni
2: ni po loro e
1: don po loro e
3: atete mo ko fe o sa fe mo location
1: e wo
2: se se ni teran
3: sola
2: ni teran
1: ni teran
2: o je yoso
3: Oh,
2: yo
3: so
1: o fokan me bale
2: awon ara ile gan wa nbe fun wa ni ni regede fin
1: ama ama o yo lan odidi eran le mi fe gba
2: lowo o yo lan
1: eh to idi ni pe emi o modun to mo duro emi o modun to mo se
3: so ti ra laja so ti leyin mo yin ba laja ba laji lenu
1: so ri gbogbo en to ba lo meka ko lo mo nlo yin yin
2: beni
1: ko pon dada ka to
3: ri o wa ri fi mo kalori mi ri ni
1: o le mo fe je ka tete mo ni amoye en tu e ko

0: anjo ko ma le se
1: ah
0: melo wa le ran melo wa le ran
1: o si jeri
0: ninu en tolo ti se fun ninu tolo ti se fun olohun melo wa le ran yo
1: odi de yo kan mo ti wo bi o baba mi re o ti ko awon eran sagbala
0: no mo ba wo
1: in ah o mo ko le o mo ko le fe dogbon so pe
2: o ni o ba won ti le so ba wo ni ona wo mu lagbala
0: bu ba se fe tele olo Kajowo
1: Lagbala won so ipe yu o ma o le fe ni aba mo ti lo se awon sciences
2: Isola je pare mulo yohun papa pada kon mo bi de dandro adani dro do ngbese lo fe ya ngbo oluwa re o mo ro se pe je ngbo on to fe so to ngbese o fi kayan mejo yo ba so yan la so igbo mi lo ni to mo si lowo mi ni lo
1: ngbese na ba de be
2: yo lo to ngo ye ko ti fe se fe
1: o mo pa won oro kan wa te ku to ngbese gan ba gbo ogun ni lo mo ko ni le sin
2: wo gan e ge se wo eleyi oyin ni papapa o ya o fere gege odo awon omo ologun wa mo bale ti won o fe se gungo eyin o ye apa mi gun ore o ya awon omo ologun orile ede yi o ko won ti e ni agbara
1: ogun
2: won pe awon iko kan omo ogun 12 brigade o ni won wa pe won sise labe iko kan to pe ni ija ikan na ekun e bodo fi ko tiger paw 2 o mo pe e kan na kun ni pon abi PAW e yo ija e kan na kun ni mo sa pejuwe re fun oni ija e kan na kun tiger paw 2 o ni awon omo ologun o ko won gan mele ah o so ti ri bi te ko ba ti nja ni e kan na re ti won ri sasara bayi o ni elekeji la won
1: won
2: ni ah awon omo ologun yi won na mo mu awon afurasi agbesumo mi bale ni o won mu won bale ngba omo be eyan ba nju apo resi le won bi ti mo nu gbe ngbo ba kan ja omo ba won to mo nja onje nu trailer oko ton ba tin gbe boya won ese nja ewa bi gari ton ti dinu apo ton ma nju le bayi omo be ti mo ja bo ti bodun
0: gbe
2: ese seun o ti ah oda eyo won ni awon afurasi agbesumo mi ba mo tin mu won bale nu ti won ja bole igbe ah bo do ti sele oya won ni iroyin yi on lo mu mi me kale ba won ni won o ja won lasan mo ni won ni awon ohun ja won na won na tun ko lakoko ti awon omo ologun fun won ni akamo ni won ni akamo ni won fa won kene won ni inu igbo la omo ologun na lo farasinsin won na dena de won ni inu igbo kan ta pe ni inu igbo adankolo agbegbe ijogun abile lokoja ni igbo ohun wa agbenuso awon ologun to wa je ogagun Hassan Abdullah o wa soro lojo aje nilu lokoja lori ise ohun to waye lati fi daabobo awon ona to wo ipinle Kogi leyin awon igbese orisisi tan ti gbe to je pe bi iru e na lodi ti awon odaran yi won ni ah la won se awon kan ni Obajana ati Inugbo Agbaja won ni iroyin gbe pe awon omo ologun wa won lo farasin Inugbo ni won wa pe won ra pera e mo ti won se to je pe mi ba ti fe farasin Inugbo e ti won ti okun awon kini to jomo awewe won ti fi awon ewe n bori won wa ra farasin won jo ewe enjo won na ra duro de awon ati la awon ti mo pe ona yi awon kini ibe na mo ngba arese pa won o nlo na hun won ni awon omologun awon ti duro be won ni ba won atilawi won ti nbo ti won yan bo won takuro so awon eni bi ti pomo re lewe won ni mo ti takuro so bayi ti won yan bo ton yan won ni mo pe ah awon omologun wa ti dena de won ti duro si be kan de won won ni afi ta awon omologun wa ri pon ti de to si bi ta won wa be won ko si na bo bole ni o di katatatatatatatata ah won ni awon kini na asawon na won gbe nkan jagun won ni ane mo ti tobo inu agbada tan wonu won ni ba won na ti fa ti won yonu la won na ba fe se bi akoni okun won ni gba won ri pe ah he tawon ele yin yi ke mo se keke won ni ba won omo logun se yin ba ta ton do tin lo won ni ikan koko bale ipe won lawon yoku wo
0: pe yo
2: Yo wa ese won odu won ni bo tin lo bayi la won mo logun to yin ta na fe se won lo bayi ta won ni ah oju ogbe o ni won gbe lo e wo awon mo

0: o ti dey level ti mo fe o ti do
1: amo omo e jade
2: o ti
1: gbe da mo je ko mo pe
0: o si geji da
1: oda je npo lagbon be npa pa pa eyin awon ajo kan eleyin tin gbogbo ti fifi etan tabi ipo ku awon eyan lati ilu kan lo sibo mi yin ajo to je pe won ma ngbogun ti fifi ni so ku so ku eru fifi ni so fa so ku eru lori dede ye ti mo won ajo nap tape won do la awon eniyan 15 lowo awon afurasi kan to je pe awon finish owo ko to ni latori afefe da won tin na tin operate na tin so se ni lo la sara wa ni won pe awon ta ti la wi won ni won dopon si awon bi ile ise kan to je pe ile ise ohun won ba won eyan poluwo oja awon marketing enyo won ni be na ti ma se won lori afefe o na ti se yin won ni won wa dogbon fikini kan le pe awon gba ayan wole o ibe na ti nko awon eni elere e to ba ti wa be pe fatejise so won si pe
2: ngba
1: e mo pe iwo awon yin won si fatejise so pe oda oya send iwe gbogbo to ni se pelu iwe to ka iwo ruko re ati bo ti je wa ti won oda eyin oti ati fun se oya mo bo nbi bayi ngbo nton ba debe ni won o ba mo ko mo ni won o ba o ba di jelantoro eyo won ni ewo igbese yi ni awon won ni ajo naptip wa soro lori ise iwadi ta won se ati bi awon eniyan ti awon lo do la ohun won ni won je okunrin merin obirin mokanla won ni hun ni won ri nibe o ngba won ya lo si agbegbe ti ile ise tin kuro pe nkan be la won se lori afefe to je pe oto oni nkan tan se wa won ni gba won lo do la won yun won ni lara won awon ti won do la ohun won ni omo Nigeria meta pere lo wa nbe won lawon yoku awon ara ilu mi ara ilu okere oni won iwadi wa fi han pe ile ise na won mo se bi awon tin ba ni polowo oje ba ni taja lori afefe ni awon mo pe ah edakun eyin awon eyin eyan te ba tin ri eyin nfo se lori afefe test mo pe ah ibi yi nfe mo be o won ni e sora o e se de se kini o e fi n to ba tin gba fura e fi to awon leti e wo ise iwadi lo lowo ni gbogbo awon to ba wa ndi ise ohun ti won sise ko ton ton sowo ko to ton se nfi ogbon ete alumo nkoro yi fi tan awon eni eleni won lati ilu mi wa si orilede yi ton se fe bo ko orilede je bi pe ah nta won yan laajo o de ka won mo fi ni se ko ton o ka won mo fi ipa ati etan tan yan wa ko yan lo ilu bo mi lo mo fi ni se ru mo fi ni sofa won ni ah ijo owo opala ba yin ba segi e fi mu every cut off, every dunny, every so pink, every rookwaba, every batakwin, every mono batagan, could you pay?
2: Hey, are they talking?
1: What about you? Could you
2: pay? I did that,
1: Where, Maro, Okwaba, Koda, what about one other? That's if you look quarter or ba, could you pay? Or what one in the way, Mount Tule, maybe tea or a woolly deck? Ah, a fair mouth, body lady, Jack. Orilede baba wa to ku fun wara ti oyin orilede ta wa ta ni tan gbe gege e pe Nigeria my country God bless Nigeria eyin kan e si wa nse nkan baje ti o mo tapo sala orilede yi finish owo eru ifipa tan ni atetan mo lo yan mo finish sofa lo seru de yi wa nse bo ba ti ba yin e fi mu kata ofin e fi mu dan ni ofin ajo na people won kilo pe eyin eyan na e fura te ba si ti ke fi ru nkan baun e tete e fi to wa leti ka e te mo pe ah awon kan to tin dogbon se bayi o ko mo de pe ngba awon eyan ba wa luba ton ba ko si ina panpe awon atilawe ohun ni e pa oni boro mo e tete mo e mo fura o ba jona tip but son to won do la awon eyan won o won ti do la won lowo ini ni ile ise bi un ti won paro ori afefe oya seun
0: oda mo koko fi agoko igba ladura fun gbogbo eti to ngbo wa bi pe iya ko ni se ti wa a o ni se alaini ohun to dara o e ri pe ise ati iya o lo ma nje ki opolopo eyan eh won jo mo gbe ni o won se gbasa wo ni o eh awon cbex nkankan eh mu egberun kan wa ko fi egberun meji ise ati iya lo n je ki opolopo awon to ba ni to de jeun to ta to ni se gidi lowo iba so gba kini leti won ko ni ni itumo si won sugbon opolopo ni o rowo hori opolopo ni o le to ma je ta lowo de so pe o boye won le je to san abitale ti o le david ti jo keji o lo ma je ki opolopo iru nisin yi o da na e ma bu awon odo pe won yo le won ri ise won se se ma ko lo ti pe o pe kon ma sise te pe o jibiti de ni won tẹpọtọ ni ti won fe fi won se awon dele nde wo pe ah oluwa ma se o ah awa na ta ba te tori se ile e bo se egberun lona adorin na so ni osu a mo ba se mo yo sira won o ni gogun tun fi lo tiketike e mo ri pe opolopo igba ta ma na fe gba eyan gan si ise ta ma ni won lele eyan adota
1: eyan awon se
0: eyan adota awon eyan bi egberun marun
2: yo lo
0: ti won mo tira won ti won mo ja ni fun eyan nibi ti opolopo awon eyan ti won ni se lo tode ngwa ise de so won lo fun awon
1: awon orilede ye se ole de
0: ti mo
1: kan ra mo se pe dara mo se won
0: ti e ba ri awon eyan to nji ni daji latago meta go merin ton tin se resi ton tin da spaghetti po mo ra won ton tin bu ewa loto ton se gbe won ti ah be di awon ina japata be lago marun e ro nje gbigbona je sago marun yen na se se ni bon ti a ba se ru ile bayi ni won fa ile lowo na fa gbogbo e na di gbogbo e gan gbogbo gun elomi orin mile marun mefa ko to de bi to di ba lo sise awon eyan fe sise sugbon ngbati awon eyan ni okan pe ah je tun lo sise eleyi o keyin tun fi kun iriri mi o ngba to je pe awon ti won wa na won fe gba won sise oto ni ipinu ti won ni fun won olorun ti yo mo ko awa ati awon omo wa yo so iru awon bayi kokoko fi won jo fina awon ile na kon de awon ajo yi na kon ti won ri pe tori alago to ma sele ko yi awon mi na ori aye julu jara lati ma ri awon kan na won lo fi won si hotel
2: apply now
0: eh won lo fi won si hotel wi pe kini kan kini kan won owo gbogbo e won ta ngba don wa le o ti ya o e mo bo ni workshop gbogbo eru ton fi so hotel ngba ti won fi pada de won ti ko gbogbo e lo workshop ngan won de be ibi ton ni workshop won be ni kankan opolopo ogbon jibiti lo kunre awon orilede yi en to fe sise te tun ni ko wa inu awon eyan ti ngba ton ti won so se pa awon ile won ma ni eto gidi won ma se gba ase eleton ni won won aye ngba ton ma fi de lati workshop ati e to kere ju ati to ninu eru won won ba kankan nemu won pari pari pa awon mo bi ti yen pada gbe yin si so mo ki awon ajo yi pe won ku se takutakun oluwa yo to bo ma kun won ni owo gbogbo awon ajo na to ba wa ni agbon pe iwa abaje kan tabi omiran lati wa egbo dekun fun kon ma teti kon to ma mura si o tori pe gbogbo ta ba se leni oro itan ni to ba di ona
1: e se rere o
2: o dara
1: ti e la isora oro kan
2: mo bi ti wa loni eh amon ka tumo ta de ma ko gba do le pe lagba olohun a ni bo ha
0: amen
2: o ri pe lorile ede yi orisirisi nkan lo njo lori kara angba ta won elomin de won elomin ti wase wase ko ri erun kan na ni sa so pe ah ore kini nsuo
0: abi
2: ja ti ejo gbianju e a ri awon se pe atori ayelujara ina ti gba odidi family to je pe ah a fe process kini o fe se kini kan apply now ona la mari apply now na ah to ton omo go to ba fe se kini kan apply now meje ka sora se ruri ayo ayelujara yi o ti di jata jateran o ti di pe awon kan fi sise bi awon ori ayelujara e la won kan ti fi sori re o sugba awon kan wa ko do
0: onise
2: bi ni won eje ka sora se emi te wa ki awon ajo idada e ri pe igbese tan gbe igbese to da ni lati le mo ba won mu awon se ri emi wa tun ro awon lorilede pe ke ti awon ajo nikan lo wa awon ajo kokan na tun wa tije pe ise won ni na tun lati ba wa se amojuto agbon beun kan jo kan ba wa sise le lori e ri pe amo ye awon to je pe won si ti wa bayi te pe won si sise ti asiri won o ti tu
0: be ni
2: te pe won awon kan si tun ti bo sowo won tun gba siru won o ti tu ba ka awon ajo kan jo kan ba wa sise daada kan fowo so wopo se ri awon kankan wa ti je pe ta awon ajo e ba fe sise pe ah kini ori ayelujara ta wa gangan ri ah te ba won ta n pe lajo awon na wa lori ayelujara akawon a kini yi o se lo oto ni eje ka kok awon ile ise kan wa o to je pe ori ayelujara te ba fe ba won soro direct ni ipe ko ma da e ri pe awon yin kan mi wa na te ku ti joba wa se wa ni ke lo apply lori website bye sugba awon kan wa je pe awon na lo ogbon ti won
0: opolopo gbagan sijoba ba gbe e to je original jade
2: awon kan no
0: awon ati kan ati gbe fake e jade
2: awon gbe fake
0: e wo student lo yen sijoba gbe original awon kan gbe fake e na jade
2: emi o ro pe e je ki a ma sora lori ayelujara emi wa ara awon ajo dada atori ayelujara ati nti eso ya ayelujara ibi tan ba ta ti mo pe awon kini buruku yi won tun tin se
0: won tin hunjo
2: won tun hunjo awon kan wa te pe ke so ra ye lu jara elomi gan bo duri are jara won kan le pe onisin elu ah kini kan wa lodo wa o ni di owo oko seyin le ni seyin kini kan e sare ba send re ba irode
0: ka gbe wa fun yin
2: won a gbe wa irode ni ah kia omo yin mo wa bi o se kini irode ni e ri pe olohun ni o mo saanu wa
0: sugbon
2: won ni eni ti o ba nsto lo nba nso ko na se kini
0: o
2: so ra re ni lagbara awon ajo yi won se mu awon asirin tan de tu won tan gba won mu agbara won yo tun ma po si na ka awon ajo mo ba se kini kan tun mo gbianju e ri pe awon tan mu ka awon ajo yi kan fara bale kan si wadi da e ri pe awon tan mu ke se nikan tan se ba ti ma won bi mo yo sa ni bon se mo
0: o to ka sa won
2: yoku
0: to
2: ka sa won yoku ka awon emi o ra
0: awon ajo
2: kan ba wa sise won lo fun kan sise won fotin bai kan ba wa mu won bon se to mo lese se tori won ni an ake ti en ba ke ake ju ojo ni yo ahan
0: yo mo so bi adon
2: yo mo pada
1: ake ku ejo
2: ni soro bi awon kan tun wa laban pe eh e mo wori awon mo ba se yanju bon won se be ili yin awon no sise mi la awon no tun lo se o ti won fi bu lagbara olohun mo so wa mo eja so ra
1: oda o seun eh je mele yi papa lori oro awon omo logun na ne iroye leyi n lo gbebe odurun ni ya awon afurasi ero jeje ti mo won awon bandi awon agbeban agbesun
2: eseun
1: awon agbeban agbesun mo e se bande o bandi bandi ni won eyo awon agbeban agbesun mo me won ni eh on ka won odurun ni ye ani ko da o so fe ju be lo gan over ne to ju lo to ju odun ni na ti gbe mi lenu won ti won ja emi lenu won pati ni o latari ise kan tawon omo logun la won se ni apa ariwa iwo orun ati apa ariwa ila orun ni o won ni awon omo logun ni won ti won mo ti soro won ni ah awon dana ban ya won mo ni won soro won ni eh awon omo logun won tun dina mo ikoja bo ti mo nkeru koja awon ti mo npese nkan ti mo ma won ko kan lo won ni won dina mo won ni pe ah won ma ti ri kan bayi pe ibo lo ngberu lonu gboye nibo le re ati oya eso kale nu oko ki le dijinu moto nibo le e mo pe won le mo so yan le eh stop there why you calling you man stop there stop it yeah get down won ma ti ni get down what is what yeah where's your driver license? Where's everything? Bolo gberu lo nu gboye. Won nigba ba ti fi oro po won fupo. Ta won na si mo pe looto looto. Ola won ati la wi ni awon lo. Won ni won gba mo gbo pepepe. Oga, I beg. Ese mi jeje. Please, oga, I beg. Won ni awon ologun sa mo. Awon afurasi ti mo lo gbe ati o nje ni o, atepo ni o, atawon eya ara okada bi pe to se to okada won se, awon eya ara okada part. Eyin o to je pe awon kan ni mo lo ko fun won. To fi ma won ohun ja, to mo nlo, awon ba jina tun ni o, ado olorun atada ati nkan kan ni o, awon ti mo lo ko fun won, won ni ojo ona bayi, la awon ologun tin da odo pe, ibo le yin lo nu gboya tin dress yin bo lata aro, o ye duro be, ni won mu won. Won te mu won bayi ni ton fun won na okulu won won na sin gba gbogbo nkan ba nle won la tepo ta won kan lo gbepo fun won won gbogbo won ni won mu won ni ah ni apa ariwa ila orun ogagun iko kan tan pe ni ko adinkai ogagun beyede martins o wa soro lori ba won omo ologun mo ti mo won agbesun mo me ko boko haram ati awon ajagun iswap ni o ti on ka won ju ojile ni gba le mewa lo oni won mu won bale loje ni oni ah won lule ni gbegbegbe lakoko ti won wa nsoro ni bi apejopo awon oniroyin to waye lana ogagun martins o soro lori ba won ologun mo ti se kolu sawon buba bi ta won ati lawi lora nfori pa won si oni nibe kan won pe ni timbuktu oni nibe kan won pe ni chileria oni nibe kan won pe ni abagajiri oni nibe kan won pe ni baizani oni gbogbo be awon ologun won tu be bayi tututu be won wa ti pe ah buba awon eyan won ni awon oto ru ogbebo awon won ba ti ri pe be ni bayi awon mo ologun won se kini o won yabo be ni won ni won pale gbogbo e mo ton ba ni clear way won na clear gbogbo be won tu gbogbo be ka ni won na pale re mo ti le o dan ti gbogbo o mo feel ti won pe pe gbogbo a se ile arere kan a se kini oni gbogbo la won mo ologun won pale re mo ni o won ni latari re na won si ti gbe mi pupo nu awon agbesunmo mi won ne ba ti ri pe agbesunmo mi jo agbesunmo me agbesunmo mi ni o ati na wi mi o agbebo ni o o wa lara won ti se kolu won na ti da won mo e mo pe awon won ti mo ko to di pe won kan fiyan soju ogun won ti fun lawon iko nikan yo ti ni awon iko nikan to ye e wo awon ti mo awon ajo ti mo ngogun ti ogun olorun se mo pe won ti mo awon eyan won tan wa won ti gba awon iko to ye pe won ba ti boju eyan won so pe ah ah iwo emo kini o mo fa enjo won ti ma awon eyan awon mologun na ti mo awon tan wa ke se pe won ko sa dere won ni ibo lo lo iwo lo wa la ah won ti mo awon eyan ti won wo hun won ni awon mologun won mu won ba won ni ninu kolu to ye pe ototo bayi nla won kolu ti won se won ni ah ati awon tin ko nkan fun won tan mu siku bayi ti won se fi won suna hamo emi o fe gbe onje lo sona nugo eh ni bolo lo bo bi lowo ba won mo si hamo emi e po ni gbe lo ni bo le gbe po lo nugo sa won igi roko se won mo epo bentiro ni oh won mo ni bo le yin gbe pati aro okada yi lo ti apo to bayi awon gi se won tin gbe okada jade ni won ne bo ti mu nu emi bayi onje ni ah ah senu bo le yin tin ta onje ni lai se pe awon ru mo le le nta nje ko oya e bo bi won ni bi won tin mu iyan ni kokko o awon mo ogun iko kan won pe won ni iko ajabi iji ah o ko won opws ni won ya won pe won iko ajabi iji won na so mo biji si mo nja omo bi o si mo yiwu ah omo nla agbara pupo won ni awon na won mo mu awon afurasi meta kan won ni awon afurasi ohun won lawon yun won ma ran awon agbesunmo mi lowo ni won ni nkan to fura si pe awon ele ni maran won lowo won ni meta ni won won na mu won nijoba abile karim ni lamido ipinle taraba lowo ti ba won yun iroyin wa gbe ba won mo logun mo ti ya bobu ba won fura si agbesunmo mi ni binari chibi ati andami leyin ti won gbe igbese wadi otelemuye lori irin ajo awon ara odaran yi awon

0: ni wa fanya muwe mabusia fwe mekumia mungumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumia mungumpra kon, mamenko.
0: Mese pedi ya ni wa fanya muwe mabusia fwe mekumia mungumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumia mungumpra kon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe, seye ye muyami ye ye ni.
1: Say,
0: yeah, what do I go with? Do not pack and

0: ayé le lóòótọ́. Ọlọ́run ó kọ́ wa mọ́ ṣe. Ẹ jẹ́ kí a fi igi kún ilé òun ní abala abẹ́ òun. Ká lè tún mẹ́nu bà léyìí náà. T'Ọlọ́run bá fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti gbé gbogbo ohun ṣe ti yín. Àmọ́ bá a bá lè gbé gbogbo ẹ̀ ṣe ti yín, bó bá tún ṣe ń lọ, a mọ̀ jẹ́ kí ẹ gbọ́ nípa rẹ̀. Àmọ́ ní ti mọ̀mọ́ tí wọ́n mú ọ̀rọ̀ tẹ́nàǹtì wọn wá, mo ti ní ó di dandan kí a tuntun ìjókòjó torí tí mọ̀mọ́ ń fẹ́ àti ohun tí arákùnrin yìí náà ń béèrè. Mọ̀mọ́ tó sì mú ẹjọ́ wá, bọ́rọ̀ bá sì ti di pé nǹkan ń pààyàn lára. Ètò ìṣeré àfẹ́ ìpalára fún ẹnì kankan. Arákùnrin bàbá Favour tó náà sì ń sọ̀rọ̀ wípé bí ìbá ṣe ohun tó dé tó ní àrùn. Ojú náà ní sì ń rojú ṣàánú, àmọ́ tó bẹ̀ ju gbogbo ẹ̀ lọ. Èyàn ò ní ṣe ohun tí èyàn ó tún wá mọ padà kábàámọ̀ o. Tọ́, bàbá Favour, bí bàbá Favour bá ń gbọ́ mi lálẹ́ yìí, tòró ṣeé ṣe kí bàbá Favour mọ gbọ́ mi. Kí grandma náà ó sì máa gbọ́ mi. Bó bá ti di lọ́la, ẹ̀yin méjèèjì ẹ pè mí. Ibi tá a bá forí ọ̀rọ̀ ń gúnlẹ̀ sí, àmọ́. Àmọ́ ọ̀ ẹ mọ́ jẹun, ká tún sọ̀rọ̀ jìnà. Ìgbésẹ̀ ti lọ lórí ọ̀rọ̀ yìí gan, torí pé ń gba mọ̀mọ́ kọ́kọ́ mẹ́jọ́ wá. Tá a gbọ́ pé ọmọ kan, àwọn ìfẹ́ gbọ́rù nǹkan báhùn. Àmọ́ gba bàbá Favour sì sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ohun tútù. Tọ́, ẹja fi ogun ètò lò ká fi tó. Ká yanjú ẹ̀, ètò àlàáfíà ni, bí ìrùn ṣe jẹ́nu. Tọ́, ó yá láti bẹ̀. Bàbá kan náà wá sí ọ̀dọ̀ wa ń bì í. Nígbà tí wọ́n sì dé, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ohun tó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn wọn. Kí lẹ̀dùn ọkàn wọn o? Wọ́n láwọn ní mọ́tò, àwọn ra mọ́tò, ẹgbẹ́ àwọn kan bá wọn sẹ́ǹdí ẹ̀. Àmọ́ ń gbò ó yá àwọn gbé fáwọn kan. Ẹ wò ó torí ìjọba àkókò, ẹ jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ wọn ní tààràtààrà. Ká lè gbọ́, wọ́n dákọ̀ àwọn kan. Èyí tọ́rọ̀ ń kàn, àwọn aláṣẹ gbò sì tún yá náà. Wọ́n dákọ̀ Aláàjì, Tọ́mì, tí wọ́n jẹ́ alága fún gbogbo ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Mo pe Aláàjì, Tọ́mì, a sì jọ sọ̀rọ̀. Mo pe ẹni tọ́rọ̀ kàn náà, a jọ sọ̀rọ̀. Tọ́, torí pé àlàáfíà òun náà la fi ń ṣohun gbogbo. Kí lohun tó ṣẹlẹ̀ gangan? Ó yá ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀.
1: Tìkọ̀ísà.
2: Ẹ ṣe gan sà.
1: A rí yín lórí ètò kó tó dariwo. Ẹ bá wa dárúkọ yín.
2: Orúkọ mi ni Abiodun Adetutu sà.
1: Abiodun Adetutu.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Láti ìbò lẹ ti wá?
2: Láti ìlú Ìbàdàn Bẹ̀ni sà.
1: Àdúgbò ìbò.
2: Láti iná Akínyẹmẹ́wé.
1: Kí lẹ fẹ́ ká ṣe fún yín sà?
2: Ẹ ṣe. Ẹ jọ ẹ gbà mí. Torí ẹni tí ò bá ní èèyàn tí ò ní ara, a tọ àwọn tó lè gbà lọ. Ẹ̀torí Ọlọ́run ẹ gbà mí. Torí ó ti dégèjì àmì. Ẹ jọ ń torí Ọlọ́run.
1: Kí lẹ fẹ́ ká ṣe fún yín? Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan?
2: Ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ láàrin èmi àti Fẹ́mi Awórìndé.
1: Femi Aworinde.
2: Bene.
1: Bawo ni Femi Aworinde se je sin?
2: Se. Femi Aworinde je ore si eni ti mo ba sise to je Dele Bravo. Omo Ilari Jishan.
1: Ki lo sele laarin eyin ati Femi Aworinde?
2: E se. Ni bi odun meta o te lo bi merin bayi seyin aburo mi send eru kan si mi no container e tire this is on rebondus lo wa nbe pelu moto meji e kona awon moto yen je moto temi Ford Focus but a se gbogbo e ton mo clear moto yen mo de gbe wa si badon emi o le drive tori o de tu je manual so driver to ba mi gbe wa gan aso wo fun ni lati ko the parkes no le mi ni wo road ni boluwaji but e kokon kon na won church member mi ma ni ka gbe jade ta lo ko mi lori field school kon ma to stage kon o hu gbogbo ona to wa to gba adugbo wo koja awon RCC my lunch express mo wa decide that igbe wa si odo assistant me to je general manager assistant general manager emi ni general manager Dele Bravo assistant me yen gbe ni orita ni agbaje ibe mo park ese oko ti mo de so yi mi o joko sinu ejo e meta be merin lo first class, first grading, fully air conditioned, tinted, and everything. But to a si koko, pati ta ba lo, to ba ye pati ba don, ti Bravo ba mo kwe, on ni le kwe wawa, pa da wa si iguro, a sofu me kwe ken sofu e wae, kak be moto e wa, so that ta ba te mbo, a le pick up a on band boys koko.
1: Tani e wae.
2: Ewa yen lo di assistant mi ti mo park ese le ani kin gbe moto yen dani ade ma gbe so ta ba tin bo with the band boys like 4-5 a konvi wa pada si gboro ti ore mi a park ese le ta ba de ti park e ma mu kokoro e dani bo se ri ni esa so nigba to di second time se yi makinde oku 2 weeks. Femi Aworinde to je ore Dele Bravo. O pe mi. Oni bo da bi o nfe ri mi. De lo ba. Tori gate lo wa. Oni secretary oni gate. Oni ah. Mo to to kon joko le yi ki ma fi pawo because mistake. Ko de se mistake because the third week ti mo clear moto yi. Oun ni mo gba numbers. Mo gba number with 50,000 naira. Bodija BDG number ni. Bodija 543. Oun ni mo gba. De park ele so de ore mi. Anytime, anytime. A fi se driving. Ma de park e pada. Titi ma fi mo wa die die. So, Femi Aworinde pe mi. Oni on fe ri mi ba lo ba oni pe why ti mi o fe sub rent moto e out ka on fi lo si seyin mo ni ah oko yi balẹ 14 ni rim e pe gbogbo odan seyin o de da ah o ba da si pe lawon pelu awon tojo fe lo pe ah ona seyin ti da mu ni ejo Femi to ba je pe iwo ko lo ma drive e ko fun agbalagba driver ko so moto ma omo kekere to ma won ni ko si wahala won ni awon le lo 2-4 days pe each day ta won ba de lo awon ma fun mi ni 10,000 pe for upfronting pe awon fun mi ni owo so that mo le release oko yen mo ni ko si problem ojo to ba bi so mo lo se duplicating paper moto e okule lowo original copy wa lowo mi
1: se original copy e si wa lowo yin ba
2: e se sa mo nboro bo lori e nigbati o to e 3 days woni awon o le lo mo pe mi won awon o le lo eseyin mo mi pe boyo di 4 days after it was on Monday lo pe mi won awon o le lo mo boya Wednesday awon ma gbera oko mi balẹ lori e because mo mo pe fe mi aworede is more or less like a brother because ore oga mi ni that's why pe mo ju lo ore dele bravo ni dele bravo de mo npa e o gba to Thursday week here o pe mi won ni kin wa si gate office awon igba ti mo debe mo ri pe won ti re soko e without my consent mo ba ni ki lo sele won ni se bi mo fe fi se transport le ni according to me pe mo de fe race tori pe o bale e mo ni but ko se kia kia ba won da won ti ba mi race o mo ri pe se race yen ko du mo mi no because o ba structure ko ye je but there's nothing mi o mo fi sinu lo ba to wa so fun mi pe mo je awon ni 130,000 ah ah ibi ti ija ti sele laarin mi pelu eniyan pe se mo ni e ba mi race ni okay if that's the case e gbe oko yen fun mi driver to man gbe wa travel pelu bus e all the Daily Bravo organization o wa ni new garage won de mo pe mo lo gbe oko yen ki won nigba ti mo ti oko yen ti wa lowo mi to ni ki ma worry pe ki won register si odo awon gbogbo oko to ba wa lati nugun to je bus abi lati eni ilu moto yen dabi Uber ta le ma lo drop won ni Igboro ko ti mo te ni plan fun ni o ke register si iso Ijebu Ode to Ibadan ba so fe mi pe ko si problem ye ki ma gbe lo to ba ti di a month time ma da owo te so pada o je time to je pe emi fele wahala nigba yen ko si musician na tori bi kokon lo dori wa shine dey do anywhere awa go stand still awa ko so ko si anything but there's some money mama funi end of the month 130,000 tori mi o rent mo le lo sa ba pe ko ya mi lowo yen mo lo to ko mo pe mo wa leyin o tori ija la fi so oro yen o ni ohun a gba owo owo yen o wa gba ile lori e ko mo pe mo wa leyin e wa so fun mo fowo to bayi mo ni ogbeni owo to ba ni iye aboko kan sebi ki ti dawo e pada ni o ni o le release oko yen pe tori pe owo union lo n fi se ah mo ni se mo ni o ba mi race e ni o di wahala laarin mi pelu e awon eyan ni kin ma kin da ki ko mo dija mo pe bravo a lo ba bravo bravo ni won ba lohun le da si mo tori pe kini mi o je ko won mo gba ti mo gbe moto fun
1: ko so iwo ba ti mo fe bi yin na lere niyan eni ore Daily Bravo o ni Mr. Femi Aworinde
2: Aworinde
1: igba teyin fe gbe igbise na
2: mi o je ki bravo ko mo laarin mi pelu e so yen ni bravo fi so wi pe won ba lohun le da si mo on lo paro wa si mi nu pe ka to roshu meji meta si meji ma gba moto mi pada mo de ni ko si problem bo gba to do se kini ose keji mo ri pe nkan nira fun ota mi atawon omo mi lati je mo lo ba Femi Aworinde ni garage ni
1: se leyin igba ti Daily Bravo ba yin soro
2: beni mo lo ba tori emi ati bravo ati wa more than 18 years I was the supervisor manager at the Rovans Hotel gbogbo gba yen mo ten carry the lie bravo along that is don wa so ati go wa for long so tin ba ni any issue ajo ma advice ara won no ba ni issue kan emi no ma advice oni ke ma worry pe gba mi le lowo oko yen ma fi pe ke ma baja. So a week after oro ta so e mo to ti wa lowo Femi Aworinde mo lo ba Femi ni garage mo pe mo ni Femi almost station of things a lo show jo te ba load emi lo se verification mi mo ri pe ibi to register oko yen si ado lo fi na iyan merin leyin iyan meji nwaju that's 6 pelu driver won je 7 oni jo bo je 5000 naira ma fun mi every week kemi pelu family mi la fi keep body along ojo ti mo lo ba Femi Femi yen ba mi so pe ah owo mo nipa e o wi pe tori ko se kankan to nle se o yen lati le pe mo fi sosu mo fi para mo kuro lodo e igba to di the following week mo lo ba mo da si rough pelu e meanwhile gbogbo awon iya iso to nwa ni gate ibe lo tin load ikare omo ikare lemi ibe mo ti ma wo ko ikare awon kokon da mi mo nbe gbogbo de ri oko yen pelu mi pelu awon to je songbe ti e awon ya yen so fun mi pe aburo mo ni ma awon meji ni won ni ija ti n baba Femi ja mi o le ri moto yen gba o ah mo na ko mi won ni ti n ba fi ija peta pelu e mi o ni roko yen gba mo ti sinu gba to do seketa mo lo ba mo ni Femi ki lo sele pe loko iso wo oko yi o ti pe ni agberu
1: lo oko abi owo ti won fi re
2: owo owo ti won fi re soko pe se ko ipe o na won ra taya awon ra kene kan nijo ti mo clear oko inu container leko battery tutun ti mo ra 20,000 jack ba wa la ton triangular sign and everything only o ma pe ni AIDS bi kede awon Red Cross in case of accident everything lo pe sinu e oni awon la ile awon ragba mo ni ko si to kan mi pelu ile te so pe era now se bi won lo nlo niwaju Oloba ati niyan tija tija pelu awon eyan ni mo fi gba the first 3000 lowo Femi the second one 3000 the third one gbogbo o ti mo gba lowo Femi for that 4 months pe ke fi manage ara mi pelu awon omo mi o je 12000 naira o wa ni bi ti mo ko si mi o wa ku club e mo mo danu pe igba mi le loko ma fi pe owo oko yen a pe
1: ninu adeun te jo se osu melo lejo ni adeun wi pe leyin osu bayi o
2: e se
1: e gba oko yin pada
2: according to the way to fi so pe ajo rate se pe osu meta
1: jo
2: 130,000 a pe
1: nigba te nso se e ni eleri to jo wa laarin
2: be ni iyawo mi je eleri mi awon omo mi de je eleri mi mi o involve dele bravo mo mo ni ore kan to je assistant mi ti mo park moto yen sile e mo pe ni ayo dele omo ye ni o n gbe lori ta ile e ni mo park oko yen si gbogbo gba to fi se titi adugbo mi ni express o mo gbogbo bi everything se nlo so igba to to osu keta Femi Aworinde wa pe mi ni aro ojo yen pe modabe pe owo oko yi o ti pe o we pe to ba ti tokode lata
1: osu keta odun wo
2: 2023 so oni ti oko yen ba ti dele ni oni ki ma bo ni gate ti ba mo pe mo fe register si ado oni won volunteer as a secretary on ti ma de mo pe mi o fe fi re se atado pe ki pe mo fe gbe lo ni oni ko se problem mo ni ko se problem mo de pe ayo re mi
1: leyin osu melo ni yen
2: leyin osu keta sa laarin osu keta
1: te jo se
2: ati moto yen ti ti wa lowe ben so mo pe ore mi to je ay omo yen ni mo ni ko ti fe mi so fun mi lele o ay ni ko se problem only toko yen ba ti de ajo ma lo ni toro lo on good ni drive me mo drive to see ya lenu mi e wa to di 6:30 to 7 ni role mo ko gbo ti dele bravo pe mi ni pe bo ni mo wa ni mo wa ni challenge oni ke mi pele wa e ma bo dide ti ma dibe pelu ore mi to je assistant mi no band mo ri ta won yo fo leran mo wo pe ke lo sele bajoko bravo lo soro bravo ni Mr. Abe oni o sori nkan to nfe so yo oni because o le sele lowo emi na anytime mo ni ki lo sele